0: irin waɗannan matsaloli ba. Daga baya mun samu labari cewa wanda abin Allah wadai ne kuskure ne mai girma, yanda aka ce wayannan ƴan China suna zuwa suna buɗe ƙananan kamfanoni, ana yi gabatar da ayyukan wasu abubuwa na jabo marasa inganci kawai domin a nemi kuɗi. Amma wallahi ba na ganin laifinsu, laifin al'ummanmu ne.
1: Masu masana'antu da a ƙasar na cewa jibin kayayyaki na rage damar kamfanonin gaskiya su yi gogayya a kasuwanni, yana kuma iya rage kuɗaɗen shiga na gwamnati tare da hana zuba jari. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
2: Yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: DW ra'ayin malamai.
4: A Najeriya, da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban ƙasa da na sauran zaɓuka. Sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din, a yanzu haka sun yi ragas, ba a jin ɗuriyarsu. Shin me ke faruwa? Sabon salo ko matsala? Shin ya ake shirin tunkarar wannan zaɓe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya? Sai a kasance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
2: Kada ku bari ya ba ku labari sai ku kasance tare da mu a ranakun Asabar da Lahadi don jin yadda muhawarar za ta kasance.
3: Himma dai matasa.
2: To kai tsaye bari mu ce jamhuriyar Nijar don kawo muku labarin wani matashi mai suna Abaza Salisu wanda ya fice a sana'ar girke-girke, wato girke-girke a bukukuwa, sana'ar kuma da ba kasafai ake ganin maza na yi ba a ƙasar ta Nijar. Da ƙalubalen da ya fuskanta, Abaza ya ce ya dage kuma ya samu karbuwa tare da dogaro da kansa a wannan sana'a, har ma yake samun kasuwa a wasu sassa na daban waɗanda ba gaya ba yankin da yake. Daga gayar ga wakilin Mamatu Isa Wanki.
5: A cewar Abaza, tun yana ɗan ƙaramin yaro ne ya fara koyon girki, kuma baiwa ce da ya samu daga rabbi saboda babu wanda ya taɓa koya masa yin sa.
6: Tun ina wasan yara shine nake yin girke-girke, kowa bai taɓa koya min ba girki. Muna aza gwangwani hakan ga mu'aza ɗanyen mangoro da bai nuna ba, da bayan kabewa da alayyahu, sai ɗauko gwangwani in aza. In aza murhu sai mu hura wuta, daga nan na fara yin dahuwa na sai ya kai inda ban mason tuwon gida, sannan ne na fara yin na kaina. Kowa bai taɓa koya mini ba, kuma har yanzu inda ya kai na girma da na zo na tadda mutum ya gama tuwon shi da shinkafan shi ko da miyan shi ko wani speciality akan ga abincin bariki dai, in na tsaya saman tuwon kawai shikenan na sanya mutum ya gama shi, na sanya da mutumin yasa ya hada ko ban tsaye. Allah ya bani wannan baiwa.
5: Matashin dai ya kware wajen shirya abinci na bukukuwa, aure, suna da sauran manyan tarurruka. Yace kalubalen da ya fuskanta na farko shine yadda mutane ke mamakin ganin namiji yana girki a gurin biki.
6: Da ba a san namiji da dorin abinci ba, yanzu ne abun ya fara shigowa nyamai. Lokacin da nake yin girke-girke ba a san namiji da doro tuwo ba a nyamai, saboda in ina yi ma ina yaro karami, in nace su bari in azama mata wajen biki sai su rika cewa hannun yaro karami na iya dahuwa, sai na musu dahuwa, sai da ya kai mutane suna kira na wajen biki, wajen suna, wajen fayandi.
5: Suna Abaza dai ya bazu a fadin kasar Niger da ma sauran kasashen ƙetare kamar Benin, Togo, Ghana da dai sauransu. Kuma a cewarsa bai san adadin mutanen da ya ba wa horo a bisa kan fannin girki ba.
6: Kawo yanzu ban san adadin su ba, don akwai wa'ansu cikin gidajensu nake zuwa in koya musu dahuwa, wa'ansu saman rezo sosai nake koya musu abinci, wa'ansu saman ta WhatsApp zan bi in koya musu abinci, wa'ansu ta waya zan je in koya musu abinci. Ina gida suna kira na sa kaza. Ban san iya adadin matan da mazan da na musu horo.
5: Wasu dai na kallon aikin girki a matsayin sana'ar mata. To sai dai sannan a hankali wannan lamarin ya sauya, inda ta kai wasu maza ma suka fara shiga a dama da su a fannin koyon girki. Matashi Sanusi, tsohon ma'aikacin gwamnati ne, yace ya jingina aikin sa ne domin koyon girki da kuma ƙwarewa a kansa.
7: Saboda a lokacin da nake aikin gwamnati gaskiya bana jin daɗi, kuma koko bana samun yadda nake so. Daga baya kuma Allah ya kawo ni da hannun Abaza, ni dai na ji daɗin aiki bayan shi, don duk abinda babu takura, babu matsawa, ga kuɗi, ga wadata abinci, ka ci ka sha, to kaga kuma wannan ba za ka cewa ba ai mutunan ga bai maka ba.
5: Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanki, DW Hausa, daga Gaya a jamhuriyar Niger.
2: To da wannan rahoto na Ramatu Isa Wanke muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango, kana gabaki ɗaya ma shirin ya kammala. Amma kafin mu yi ban kwana, ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ba zai halarci bukukuwan cika shekaru 25 da kai hare-haren 11 ga watan Satumba a birnin New York ba da za a fara nan ba da jimawa ba a yau. ‘Yan tawayen Houthi a Yemen na dab da karɓe iko da mashigar tekun Bab al-Mandab mai matuƙar muhimmanci musamman ma ƙasar Saudiya. ‘Yan ta'adda sun yi ikirarin karɓe iko da wani barikin soja a ƙasar Mali. Muhammad Awal Balarabe tsara shirin, Abdullahi Muhammad Ahmad da gabatar ke cewa kasance lafiya daga nan DW Hausa.
8: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Rajana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin abubuwan da muka tanadar muku, za a ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta ce tana shirin amfani da fasahar kirkirarriyar basira ta AI wajen tantance sakamakon zaben 2027. A jamhuriyar Niger, masana na ganin sabon salon kulla alakar gwamnatin mulkin sojan kasar da kasashen China da Russia alama ce ta sauya alkibirar diplomasiyar ta. A sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afrika, za a ji yadda Majalisar Dinkin Duniya ta amince da gyaran taswirar duniya bisa buƙatar kasar Togo. Duk wannan za su zo muku bayan Muhammad Tijjani Hassan ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Shugabannin kasashen kungiyar BRICS na shirin bude babban taro a India. Kota a Jamus ta gurfanar da membobin kungiyar Hamas 7 kan zargin shirya hare-haren ta'addanci. Cutar Ebola ta bazu zuwa lardi na 7 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. India na karbar bakuncin taron shugabannin kasashen kungiyar BRICS a ƙarshen wannan mako. Ciki har da shugabannin kasashen Russia da China da kuma Iran. Taron na zuwa ne a daidai lokacin da duniya ke fuskantar matsanancin rikicin siyasa da tsaro masu nasaba da rikicin yankin gabas ta tsakiya da kuma yakin Russia da Ukraine. Baya ga yakin kasuwanci da Amurka ta tsunduma da wasu kasashen duniya. Tuna a tsakiyar wannan rana ta Juma'a, shugaban Russia Vladimir Putin da takwaransa na Iran Masoud Pezeshkian suka isa birnin New Delhi. Tare da ganawa da Prime Minister India mai masaukin baki Narendra Modi. Haka zalika ma'aikatar harkokin wajen China ta tabbatar da cewa shugaban kasar Xi Jinping zai halarci taron yayin da majiyoyin diplomasiya daga India suka tsegumta cewa zai yi ganawar sirri da Prime Minister Modi. Ana dai sa ran batutuwan tsaro da makamashi da kasuwanci da kuma yadda za a daidaita tasirin manyan kasashe a fagen cinikayya. Za su kasance a sahun gaba na taron na BRICS wanda za a bude nan ba da jimawa ba. Mayakan Houthi na Yemen sun raja'a domin kwantar da hankalin kasashen duniya game da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin Bab el-Mandeb, bayan da 'yan tawayen suka karɓa iko da wani tsibiri da ke bisa kan hanyar mashigin. Wani kusa na mayakan mai suna Hazim al-Assad ya shaidawa kafar yada labarai ta Al-Arabi Al-Jadid cewa zirga-zirgar jiragen ruwa da harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya da kuma mashigin Bab el-Mandeb za su ci gaba da gudana kamar yadda aka saba. Sannan ya buƙaci ƙasashen duniya da kada su damu game da samar da tsaro a wannan hanya. A daidai wannan lokaci, wani mashawarcin jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya bayyana karɓa iko da tsibirin da mayakan Houthi suka yi a matsayin gagarumar nasara tare da taya su murna. Kasashen duniya dai sun shiga damuwa ainan kan ci gaban da mayakan Houthi suka samu a wannan hanya mai matukar muhimmanci ga jigilar man fetur da kayayyaki a tsakanin Asiya da Turai a daidai lokacin da al'amura suka dagule a mashigin Hormuz. Ministocin harkokin wajen Koriya ta Kudu da Iran sun tattauna batun mashigin Hormuz a Juma'ar nan a yayin tattaunawa ta wayar tarho da jami'an diplomasiyan suka yi. A daidai lokacin da Seoul ta tabbatar da cewa tana duba yiwuwar bayar da gudunmuwa domin tabbatar da tsaron zirga-zirga a wannan muhimmiyar hanya. Jim kaɗan bayan tattaunawar ta Cho Hyum da takwaransa Abbas Araghchi. Wani jami'in ma'aikatar diplomasiyar Koriya ta Kudu ya ce kawo yanzu Seoul bata yanke shawarar tura sojojinta zuwa mashigin Hormuz ba, amma ta jaddada muhimmancin dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa a mashigin. Bugu da ƙari, ministocin biyu sun bayyana matsayarsu game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya tun bayan da Amurka da ƙawarta Isra'ila suka farwa Iran, lamarin da ya haddasa wannan rikici da ya garkuwa da duniya. Kafin wannan tattaunawa dai, a makon da ya gabata, Iran ta gargaɗi Koriya ta Kudu kan cewa za ta yi da na sani idan ta yi kuskuren ba da taimakon soja a rikicinta da Amurka kan mashigin Hormuz. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Kotu a Jamus ta sanar da cewa ta gurfanar da waɗansu mutane 7 da ake kyautata zaton membobin ƙungiyar Hamas ne bisa zarginsu da shirya kai hare-haren ta'addanci. Mutanen sun hada da Jamusawa 2 da 'yan Lebanon 3 da ɗan Bulgaria guda da kuma ɗan Denmark guda. kuma an kama su ne a tsakanin watan Oktoban bara zuwa watan Mayu na wannan shekara kan zargin su da shirya kai hare-hare akan mutanen da ke goyen bayan Isra'ila. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na kotun tarayya ta Jamus da ke Karlsruhe ya ce a ranar Talatar da ta gabata ce ya gabatar da tuhume-tuhumen da ake yi wa waɗannan mutane bakwai a gaban babbar kotun jiha ta birnin Berlin. Annobar Ebola mafi muni da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta bazu zuwa lardin Sidi Ubangi wanda a yanzu ya zama lardi na bakwai inda aka samu yaduwar cutar a wannan ƙasa da ke gabashin Afirka. Gwamnan lardin Jarre ne Galekwa wato shi da kansa ne ya tabbatar da wannan labari a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a Juma'ar nan bayan da hukumomin lafiya na yankin suka gudanar da bincike akan wani mutum da cutar ta yi ajalinsa. Gwamnan ya kuma yi gargadin cewa hanyar da mutumin ya bi a lokacin da ya tafi yin ta'aziyya zuwa Rwanda sannan ya shiga Uganda kafin ya je lardin Ituri da kuma jirgin ruwan da ya amfani da shi na iya shefa al'ummar lardunan Nor Ubangi da Tsopo da Mungala cikin hadarin kamuwa da cutar. Lardin dai na Sidi Ubangi da ke arewa maso yammacin kasar yana da iyaka da Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da kuma Jamhuriyar Congo wato Congo Brazzaville. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Muhammad Tijjani Hassan kenan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za a ji cewa a yau ake bikin cika shekaru 25 da kai mummunan harharen ta'addanci a Amurka na ranar 11 ga watan wato ga watan 9 na 2001. A gaba kaɗan cikin shirin za ku saurari shirin ji ka ƙaru da kuma dandalin matasa haka kuma muna dakon ra'ayoyinku. Yanzu dai za mu fara ne da siyasar Najeriya. A wani sabon yunkuri na inganta sahihancin zaɓe a Najeriya, hukumar zaɓe ta INEC ta ce tana shirin amfani da fasahar ƙirƙirarriyar basira AI wajen tantance sakamakon zaɓe. Shugaban hukumar Professor Josh Amupitan ya ce fasahar za ta taimaka wajen gano sahihan sakamako da na bogi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan tsaron wato na'urori da kuma shafukan hukumar ke amfani da su wajen gudanar da zaɓe. Wakilinmu daga Abuja, Ubala Musa, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana.
3: Ko bayan damuwa bisa halayya ta wasu a cikin na shugabannin INEC ɗin da yi ku tsaye cikin hukumar zaben da kila ma sauyi aka lasa sakamako na zama na kan gaba a damuwa bisa makoman zaben tarihin Najeriya a halin yanzu kuma kama daga fidda bayanai na rumbun ajiya na hukumar zaben ya zuwa bayanan jama'a da ma kutsen da ya kalli shafukan yin caca a haraba shafin INEC ɗin yan kasar da daman gaske na nuna damuwa bisa tasiri na fasaha ta zamani a zaben na gaba. To sai dai kuma INEC ɗin da ta ce ta kai ga wala sabon sashe da fasaha ta zamani. Ta ce ƙirƙirarriyar ta fasahar za ta hau sahun gaba a wajen tantance sakamakon gaskiya da ɗan uwansa na bogi. Zainab Aminu dai na zaman kakkaki a hukumar zaɓen.
4: A hukumar tana tunanin cewa wannan ƙirƙirarriyar basira ɗin zai iya taimakawa wurin tantance bayanan da aka fitar daga sakamakon zaɓe na ECHA tare kuma da kwatanta su da bayanan da aka shigar a na'urar Beavers. Kamar yadda muka sani, hukumar tana amfani da na'urar Beavers wurin tantance masu kada ƙuri'a, tana kuma amfani da shi wannan na'urar wanda take kirarsa IREF a lokacin da za ta ɗauki hoton sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe sai ta sa a yanar gizo.
3: Kama daga masu adawa zuwa su kansu masu mulkin tarihin Najeriya dai ana da fuskantar alamu iri na komitowa ko iri a cikin harkar zaben. A yanda ake ƙara kusantar manyan na zaɓukan ƙasar, amfani da fasaha dai yana iya sauya da dama a cikin tunanin na ɓangarori da yawa da ke cikin harkar zaɓen. To sai dai kuma daga dukkanin alamu ana da sauran tafiya akan hanyar burge masu adawa tarayyar Najeriya da ke fadin AI ɗin ma bai isa ba. Faisal Kabiru dai yana zaman kakkakin jami'ar ADC ta adawar.
5: Dukkan wani abu da bai inganta harkokin zaɓe a Najeriya abin farin ciki ne kuma abin ayaba ne idan aka kawo shi. Inda tambayar take shin shugaban hukumar zaɓen nan da yake cike da zarge-zarge da alaƙa da gwamnati da kuma yadda muke samun labarurruka a yanzu yadda suke ta yin dukkanin abubuwan da ba su wajen canje-canje a cikin wannan hukuma domin taimakawa gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, shin wa'annan abubuwan da yake yi a yanzu na kokarin amfani da AI hanya ba wata yaudara bace ko da ake fu domin a dauki hankalin mutane idan kuma abu ne da yake domin tabbatar da cewa domin hakan ya samu ingantaccen zabe to wannan abun ayaba ne
3: kokari na murɗe zabe cikin gidan na adawa ko kuma haushin karan da ke da nisa a cikin ganima ta falauta anakin da yana tsakanin daidai da kila fuskantar fushi na masu zuciyar mai tsimma ciki da mawajen tare na jira a zaben na gaba a baya dai fushi bisa zargin sakamakon bogin ya kare ta da hankalin da yake har ga rashin rayuka cikin kasar an kuma da kasashen duniya suka nuna damuwa bisa makoma tsarin demokradiyya a tarayyar Najeriya kuma ko yanzu kuma a tunanin awal Musa Rafsanjani da ke zaman shugaba na gaban gambiza kungiyoyin kallon zaben ana kin tana bukatar takusannu kan hanyar tabbatar da ingantaccen zabe a kasar
6: hukumar zabe bata iya hana amfani da yanan gizonta a yi kutse a ringa sa tallace-tallace da ba shi da alaka da hukumar zabe ba shi da alaka da zabe ta yaya za ta iya tabbatar da tsaro a cikin amfani da wannan AI in gaskiya ne dai harkar zabe a gaban yan Najeriya za a yi za su ga abin da yake wakana kuma a lokacin da aka yi wannan zabe ana kallama shi za a kirga a sa shi a cikin portal don a tabbatar da kan cewa ba a canja wannan zabe ba
3: ɗan kwanaki da kila watannin da ke tafi dai na iya aikin sako bisa aniyar hukumar zaben wajen tabbatar da ingantaccen zaben da ke iya burge yan kasar da ma bakin nata Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW kafin mu dora ga sako
0: DW ra'ayin malamai
7: A Najeriya da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da nasoran zabuka sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din a yanzu haka sun yi ragas ba a jin dure su shin me ke faruwa sabon salo ko matsala shin ya ake shirin tunkarar wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirin mu na ra'ayin malamai
1: daga turka-turkar siyasar Najeriya sai kuma wata turka-turkar siyasa na jamhuriyar Niger inda a jamhuriyar Niger masana dai suke ganin kara kusantar kasar da China da Russia tun bayan juyin mulkin soji wata alama ce ta sauya alƙiblar diplomasiyar kasar hukumomin mulkin sojin kasar dai na kara kulla alaka ne da waɗannan manyan kasashe yayin da Niger ke nisanta kanta da wasu tsofin kawayenta wakilin mu a jihar tawa isu mama ya duba mana wannan batu
8: tun bayan da sojoji suka karbe ikon kasar sannu a hankali suka canza manufofin diplomasiyar kasar ta hanyar karfafa alakar su da wasu manyan kasashen da suke kawance da su irin su China ko kuma Russia waɗanda bisa ga al'ada ke adawa da kasashen Turai da na yammaci hasali ma a duk wasu matakan kasa da kasa jamhuriyar ta Niger kan kawo goyon bayan ta ga sabbin abokan kawancen nata Na baya-bayan nan shine yadda ta yi fatali da kudirin da hukumar makamashi ta duniya ta dauka akan kasar Iran inda kasar ta Niger ta bi sahun China da Russia to komai hakan ke nufi Dr. Muhammadu Atana Maiwa malami a Jami'ar Tawa mai horarsu da dokoki da shari'a kana masanin diplomasiya yace
9: wannan ya kasance wata dama ga hukumomin mulkin soja waɗanda suka huskanci kalubale daga kasashen Turai da suma a duk lokacin da za su samu damal maida musu martani ba sa hwasa ba kenan ka gani a dandalin majalisar dinkin duniya wata dama ce ta su kuma hukumomin Niger su gwada ma turawa ta su kyama kamar yanda suka kyamace su a lokacin da suka yi juyin mulkin su
8: Ganuruddin Ibrahim malamin koyar da zamantakewa yace hukumomin mulkin sojin kasar sun dau matakin mayarwa kura a niyyar ta ne bayan raba gari da kasashen
10: abu ne mai nuna takamaimai kasar jamhuriyar Niger ta ba kasashen yamma baya ma'ana kenan wani cilistawa ko wani katsalandan wanda a can baya wa'annan kasashe suke yi ma kasar jamhuriyar Niger wannan ya zama tarihi kenan Niger ta samu incin kanta kuma tana da inci wanda yake ba ta dama ta dauki matakai wanda take ganin su ne sun ka kamata da ita kuma ta ba kasa kowace irin kasa ce goyen baya bisa ga maganawar ta shahi kasashen duniya gabaɗaya
8: To sai dai wasu kuma na ganin goyon bayan da kasar ta Niger ke yi wa kasar ta Iran bai rasa nasaba da matsayinta na kasa mai mallakar uranium ko da yake ga Lawali Muhammad Salisu na Jami'ar Tawa yace ba haka za a kallon batun ba
11: To, in mutane suna tsammanin Niger tana kariyar uranium ɗinta ne, ai ba laifi ne ba, kowa mai gyara shi ne yake yi. Amma zancen gaskiya Niger ba ta yi shi wajen tana da uranium saboda zalunci ne, saboda ba gaskiya ne ba. Don me wani ƙasashe suka za tura ma jami'an bincike, idan ka gani babu gaskiya ko a da wata manufa ce.
8: To, ko matsayin na Niger a yanzu kan iya tasiri ga diplomasiyar ƙasa da ƙasa? Ga dai Dr. Muhammad Atana Maiwa.
9: Wannan goyon bayan ba wani tasiri gare shi ba, la'akari da cewa jamhuriyar Nijar a halin yanzu ba ta da wani nauyi a Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ga sa goyon bayanta shi kasance abu mai tasiri.
8: Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
1: A yau ake cika shekaru 25 da Amurka ta fuskanci mummunan harin ta'addanci na 9 ga watan Satumban 2001, har-haren dai da suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 300. DW ta tattauna da wanda ya tsira daga harin kuma ya sadaukar da kansa ne domin tabbatar da ba a manta da abin da ya faru a irin wannan rana ba. Ga Abdullahi Mama Ahmadu da ƙarin bayani.
12: Bayan har-haren 11 ga watan Satumba, wasu kalmomi biyu da suka mamaye Amurka su ne na kar a manta da abubuwan da suka wakana a ranar.
13: Everyone will forget.
14: Nan da wani lokaci kowa zai manta. Mutane 350 da suka tsira kamar ni watan wata rana za mu bar duniya. Da zarar mun tafi kuma, waɗanda muka bari ba za su taɓa tuna abubuwan da suka faru ba.
12: Yanzu haka Gordon na dauke da cutar daji bayan shakar mummunan hayaki da ya turnike a yayin har-haren. Yana Manhattan a lokacin da jiragen da aka kai hari da su suka daki hasumiyar cibiyar kasuwanci ta World Trade Center. Gini ya ruguje a dab da isar Gordon wajen don kai dauki. Ƙwararren likita a harkar kasusuwan bil'adama, Gordon ya garzaya zuwa wani asibitin da ke kusa da nufin bayar da gudunmuwa.
13: Their operating room didn't need me, but they
14: Likitocin ba su nuna bukata ta a ɗakin tiyatar su ba, amma sun buƙaci dukkanin likitocin da sukan iya taimakawa su kai ɗauki. An bani wani ɗakin taro wanda ba kowa a ciki, a haka kuma na fara tiyatar waɗanda suka ji raunuka.
12: Harin 11 ga watan Satumba ya kasance harin ta'addanci mafi muni da Amurka ta gani a tarihinta. Kusan mutum 300 ne suka rasa rayukansu, daga ciki har da babbar yaya ga Gordon Hay.
13: Let me introduce you to Susan.
14: Bari in gabatar muku da Susan. An yi kokarin hada sunayen mutane da suka rasu a lokacin da aka kai hare-haren wuri guda.
12: Wani abokin Susan ne ya sanar da iyalanta cewa ta mutu bayan ya tsallake rijiya da baya. Ga Gordon a yanzu ba wai kawai labarin rashin yayarsa da yayi yake son ya bayar ba.
13: When I ask any American child,
14: idan na tambayi yan makaranta a Amurka ya bude littafin tarihin Amurka ya gaya min abin da ya faru a ranar 11 ga watan Satumba, shadara guda ce kawai ke bayanin wurare uku da aka kai wa hari a kasar a ranar 11 ga watan Satumba. Daga nan ba wani karin bayani da suka sani.
13: That's all they know.
12: Har yanzu Gordon ya ce akwai abu guda da yake fatan ba zai mamaye bukukuwan na tunawa da ranar ba.
13: Well, I just wish the politics wasn't there.
14: Ina fata dai siyasa ba za ta shiga cikin wannan batu ba. Abin takaici siyasa ce za ta mamaye wannan dukkan.
1: Rahoton Abdullahi Mama Ahmadu kenan. Yanzu kuma ga Abdulrahman Hassan da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar mu ta Afirka.
7: Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da gyaran taswirar duniya bisa buƙatar ƙasar Togo. Wannan shine taken da jaridar Vert Online ta sharhi a kansa. Tarayyar Afirka ta dade tana ƙorafin cewar nahiyar ta ba ta da wakilci a zahiri a cikin taswirar duniyar. Amma yanzu Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani ƙudurin na canza hakan. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar ya kada ƙuri'a don maye gurbin taswirar da sabuwa da tafi wakiltar girman nahiyar Afirka daidai wa daida. Ƙudurin gyara taswirar wanda Togo ta gabatar da shi kuma mambobin tarayyar Afirka su goyi bayanta ya samu ƙuri'u 164 yayin da 6 suka yi watsi da shi. Kana Amurka ta hau kujerar naƙi. Ƙuri'ar ba ta da wani tasiri a dokance, amma ana sa ran za ta haifar da sauye-sauye a taswirar duniya. Taswirar da aka fi amfani da ita a yanzu ita ce ta Gerardus Mercator, masanin ƙasa kana masanin lissafi da zane-zane dan ƙasar Holland wanda ya kirkiro da taswirar a shekara ta 1569 ya kokaddamar da wannan taswira ne da nufin gano ƙasashe daban-daban a cikin duniya akwai dai kurakure a cikin taswirar misali kamar yankin Greenland ya kai girman nahiyar Afirka a cikin taswirar alhali kuwa a zahiri lissafin ba haka yake ba saboda yankin nahiyar Afirka ya ninka na Greenland so 14 haka dai taswirar take cike da kurakure a wurare daban-daban fiye da shekaru barkatai ba tare da an kawo gyara ba a cikin jaridar Robert Online jaridar Frankfurter Allgemeine tace daga badifa cirar ya kare a Turai sai masu takaddu da wannan taken nata jaridar ta ambato cewa za a girke cibiyoyin komawa gida a Afirka a farkon shekara mai zuwa kasashe biyar na tarayyar Turai ciki har da Jamus suna shirin gina cibiyoyi na tattara baki domin mayar da su Afirka gida waɗanda suka shigo don cirani ministocin cikin gida na kasashen Jamus Denmark Austria da Netherlands da Girka suna yin aiki don cimma wannan matsaya a halin yanzu dai kasar Girka ita ce tafi yawan yan gurin hijira da suka isa Turai ta hanyar teku a wannan shekara kadai tana da yan gurin hijira 24,500 fiye da Italia 19,800 sai kuma Spain mai 15,200 jaridar Berliner Zeitung ta ce fushi da takaici kan hukuncin kisa akan yar jarida a Masar an gurfanar da mai gabatar da shirye-shiryen talbijin Sara Khalifa a gaban kotu a Masar saboda laifuka na safarar miyagun ƙwayoyi kisa ta hanyar ratayewa wannan shine hukuncin da wata kotu a Al-Qahira ta yanke wa fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talbijin Sara Khalifa an yanke wa matar mai shekaru 39 hukuncin kisa tare da wasu mutane guda 20 da ake tuhumar su ciki har da dan uwanta ana zargin su da kerawa da kuma sayar da miyagun ƙwayoyi a cewar jaridar Al-Ahram mai goyon bayan gwamnatin a Masar an kwace sama da kilogram 750 na miyagun ƙwayoyi da kayan aikin samar da ƙwaya da kuma bindigogi a gidajen su biyu Sara wacce ke da mabiya sama da miliyan 2.5 a shafin Instagram ta dage cewar ba ta da laifi kawai yanzu dai hukuncin bai riga ya zama doka ba lauyanta ya sanar da dauka kara kafin a yanke hukunci dole ne kotu sai ta tuntubi babban mufti malamin shari'a mafi girma a kasar ta Masar don jin ra'ayinsa jaridar Berliner Zeitung ta ambato ra'ayin wasu jama'ar na furta kalamin cewar babu wanda ya isa ya yanke shawara kan wanda zai rayu da wanda zai mutu zaka iya saka su a gidan yari ka jefar da dan makullin babu wanda zai maka magana amma yanke hukuncin kisa akwai rashin adalci a cikin sa
1: a gaida Abdulrahman Hassan da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka kuma ƙarshen wato rahotannin namu kenan sai fagen shirye-shiryen mu zamu fara ne da shirin ji ka karo
0: DW ji ka karo
15: ilimin fasahar zamani
16: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lalle marhaban da sake kasancewa da mu a cikin shirin ji ka karo inda muke gabatar da wani sabon wasa mai suna yan zamanin computer mai taken lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa wannan wasan yana bibiyar wata sabuwar duniya ce inda basirar computer ke taka rawa a rayuwar mutum da kullun a baya an gano cewa rabi yana da tsirin nama da take danne da kwakwalwarsa wannan shine abin da yake jawo masa jijjiga awwal kuma ya kaddamar da wata manhajar basirar computer wadda wai tana iya duba marasa lafiya ta yanar gizo a dai bangaren kuma Zainab tana gasuwa amma bata fada wa kowa ba ba zato ba tsammani al'adarta tana zuwa da yawa ta samu wata manhaja da tace za ta iya taimaka mata cikin sauki ko manhajar ta yi aiki kuwa Bari mu je yadda abin yake a wannan kashin na 7 mai taken afirgita su.
17: Duka matasan da ke cikin cibiyar karbar waya sun yi kamar suna aiki ba ji ba gani kuma cikin kwarewa suna zaune akan teburin su marasa tsafta da alama dai sun zabu su fara aiki suna sa ran a yau za su fara samun kuɗi. Awwal da Sima su kuwa sun shiga ne mai kyau. Sai ka ce wasu ma'auratan suna kai kawo a wannan wajen suna sa su matasan su ci gaba da tsoratar da abokan hulɗar su.
18: Musa mana yara, ha, ku nemo mana kuɗi ku sa su duro ku tsorata su mana. Kaga kun sauri yaya ne, kaga kai daga wannan waya
19: to shikenan. Hello, kina magana da Dr. Buguzin ne, wani taimako zamu iya yi maki?
18: Kaga da Allah mala ka daina ina mana, sai ta sawa ka abokan harkar namu su yi shakku akan mu, akan kwarewar mu. Kaga yi musu magana kai tsaye mana.
19: Kina magana daga nan asibitin Rariya, me yake so mu yi maki?
18: Wai me kake yi ne saboda Allah da ka? Kaga da Allah bani wayar nan.
19: Tutu gashi.
20: Allo, sunana Dr. Lilo, da wa nake magana?
21: Allo, sunana Zainab.
20: Zainab, ya kike? Muna yi miki barka da zuwa asibitin Rariya. Anan muna ba wa sirrinki mahimmanci, muna kuma yin aikin kula da lafiya cikin sauki ga waɗanda, ya ma ya kamata in ce, wato yanayin da ba lallai ki so ki tattauna shi a fili ba. Mece ce matsalar ki, uwar gida?
21: Na ga wata manhajar ku ne, kuma ina da
20: haba ke kuwa. Yi magana mana. Kada fa ki manta, mu anan asibitin Rariya sirrintawa shine takenmu. Shi yasa ma muke yin aiki ta waya kawai. Da taimakon wannan sabuwar manhajar tamu ta basirar kwamfuta mai aikin likita, za ta duba ki ba tare da mutum ya sa hannu ba. Faɗa mun, wani irin bayani manhajar ta baki?
21: To, manhajar ta ce ina da wani ƙari a mahaifa.
20: Lallai ƙarin mahaifa abu ne mai sarƙaƙiya, sai dai kin yi sa'a don kin haɗu da waɗanda suka dace su yi miki maganin abin. Mafi ƙarancin abin da za ki biya shi ne 50,000 kacal. Za mu ba ki ingantattun shawarwari da za su taimaka miki wajen kula da lafiyarki da kuma magani.
21: Amma ta yaya hakan zai aiki? Ba sai an yi gwaje-gwaje a asibiti ba?
20: Wannan shi ne daɗin abin ai. Manhajar mu tana yin komai 100%, ba wani abu. Da zarar kin biya, za mu kawo miki maganin da kike bukata har gida, da bayanin yadda za ki amfani da shi, ba sai wani mutum ya shiga lamarin ba. To Zainab, zan iya kiran ki haka ko?
21: Mana.
20: To yaya kike gani? Na sa order ki kenan?
21: Ka sa. Ta yaya zan biya?
20: Amma dai wannan mai sauki ne. Ina tsammanin kina da katin banki ko?
21: Ina da shi.
20: Kun je kun gani ko? Yawwa Zainab, mu je zuwa. Sa wayarki a lasfika. Sai ki rubuta manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita a gurbin bincike na browser ki. Sai ki bude ta. Kuna ta gani ko? Kuna gani.
21: Nayi. Wayata tana speaker, kuma browser ta bude.
20: To madalla, ki je wajen da aka ce biya.
21: To,
20: da kyau. Shigar da lambar katin ki da kuma lambobi uku na bayan katin, inda aka rubuta CVV.
21: To, nayi.
20: Da kyau. Yanzu sai ki rubuta 50,000, inda aka ce adadi. Ki danna shiga. Muna tare da ke ko?
21: Yawwa, ta ce an gama.
20: Da kyau. Ina taya ki murna Zainab. Kin sayi maganinmu mai inganci. Sa adireshin ki akan takardar da kike gani a allon wayarki. Za a kawo miki maganinki a kwana biyu. Sai an jima. Yara, ya aka yi? Ya kuka gani? Kun ga yadda ake yi ko?
17: Ɗakin tiyatar a tsaftace yake sosai. Wani ma'aikacin ya shigar da Rabi'u ɗakin na tiyata, wanda dama an yi masa allurar bacci. Dr. Kulu tana da ma'aikata da yawa, dukkaninsu sun sa kayan aiki na asibiti, kuma sun sunkuya suna kallon Rabi'u. Kwakwalwarsa ta bayyana a yayin da likitan ke aiki, tana kuma lura da na'urar da ke bibiyar numfashin mara lafiya wanda ke kusa da ita. Tana sauraron na'urar basirar kwamfuta, tana kuma yin aiki a kwakwalwar Rabi'un.
2: Ina lissafa hanyar da tafi dacewa a cire tsiron nama. An kammala lalubo hanyar da tafi dacewa 100%.
4: Nurse, ba na askar.
22: Ga askar.
4: Ina buɗe kokon kan. Inda kwalwa take ta gaban kan.
2: Hattara dai, gyara. A dan matsa milimita 2 daga hagu don akai hanya mafi dacewa. Hattara dai, gyara. A dan matsa milimita 2 daga hagu don akai hanya mafi dacewa.
4: Ina gyarawa milimita 2 daga hagu.
2: An kai ga hanyar da tafi dacewa. Ci gaba.
4: Wash. Subhanallah, ina buɗe kokon kan yanzu. Bari in yi a hankali. Ina buɗe kwakwalwar. Me ko mini abin zukewa?
22: To likita gashi.
4: Nagode. Ina yankewa ta ƙarƙashin gefen tsiran nama. Nas, me muhimman bayanai suke cewa?
22: Bugun jini 99%, bugun zuciya 65, numfashi kuma 11.
4: Da kyau. Numfashin ya danye ƙasa, amma ta yiwu saboda allurar bacci ne.
2: Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba. Amma a kula. Hattara, an gano jijiyoyi masu tura jini. Ci gaba. Amma a kula.
4: Ina gyarawa kamar yadda aka nema. Yauwa. Kasu, Nas, kawo min abin cire tsokan kusa.
22: Ga abin cire tarin tsokan nan.
4: Yauwa. A hankali dai. Yauwa. Na shiru.
17: Gaje tana tare da ‘yar uwarta Zainab a wata rumfar da aka rubuta ta ‘yan uwa. A cikin wannan rumfar Hindatu da Malam Sani da Kawu Sale da kuma sauran ƙannansu da ma waɗanda suka ce su ‘yan uwansu raye ne. A nan ne suke, akwai wani jawabin da aka yi wanda ya tsaya wa Zainab a rai. Wani jami’in gwamnati ne ya mai da martani yayin da aka yi addu’ar Alasa. Shugabannin su riƙa samar da kayayyakin more rayuwa masu inganci ga jama'a, sai kuma ya tura ƙalubale ga al'umma, inda ya ce kamata ya yi da kada su riƙa jiran sai gwamnati ta yi musu wani abin. Al'umma su riƙa tunanin cewa menene su ma za su iya yi wa kawunansu.
23: Dan me zai ce haka? Ba aikin gwamnati ba ne samar da ababen more rayuwa ga jama'a?
24: Ƙwarai kuwa, amma fa maganarsa akwai ƙanshin gaskiya. Wataƙila lokaci ya yi da za mu fitowa da kanmu mafita, maimakon jiran gwamnati sai ta yi mana komai.
23: Ban san ta yaya za mu yi hakan ba.
24: Da farko dai, za mu iya kai musu ƙorafi a kan su inganta ababen more rayuwa, su gyara hanyoyi, su kuma ƙara asibitoci.
23: Idan hakan bai yi aiki ba fa, yadda 'yan siyasa suke ba inda za a. Ina nufin ya faɗa ƙarara cewa gwamnati ba ta so ta taimaka, ko ba za ta iya taimakawa ba.
24: Idan haka ne, ai akwai wata hanyar ai, dole ne mu yi da kanmu.
23: Kamar yaya?
24: To, a maimakon mu dinga tunanin yadda za mu kai mutane asibiti cikin sauri, me zai hana mu kawo asibitin kusa da mutane?
23: Ai duk ɗaya ne. Kina da kuɗin da za ki gina asibiti a cikin ƙauye? Ina filin? Kina da kuɗin da za ki zuba kayan aiki a asibitin?
24: Ina tunanin wani abu mai sauƙi. Misali, a samu likitoci da za a dinga tuntuɓa. Sannan kuma a ba su magunguna, a kuma samar musu da hanyoyin sufuri masu sauƙi kamar su kekuna.
23: Okay, na gane inda kika dosa. A ɗauka hakan zai yiwu, amma dole sai mun sake kallon lalatattun hanyoyinmu. Kekuna ma suna buƙatar hanyoyi masu kyau.
24: Abin takaici, kai.
23: Na sani, abin kamar ba wata mafita. Amma kin san wani abu kuwa?
24: A'a.
23: Wataƙila ko za ki mu wannan ɗan uwan namu sarkin fushi magana ya ƙware a irin waɗannan abubuwan.
24: Wa kenan, Rabi'u?
23: A ɗan tani. Rabi'u nake nufi mana, dawa nake nufi.
24: Wannan tunani ne mai kyau. Zan kira shi in an jima, idan fushin nasa ya bari mu yi magana.
23: Rabi'u da fushi.
24: Mutum sai fushi.
25: Yau kuma aka muka kawo ƙarshen wannan kashi na 7. Ko Zainab za ta sami taimakon da take nema? Ko za a kawo mata maganin da ta saya a kan lokaci? Ku biyo mu a cikin shirin na gaba domin jin yadda za ta kaya. A halin yanzu, me zai hana ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com/ilimin fasahar zamani domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kafin nan nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.
1: To madalla, yanzu kuma za ku saurari shirin matasa.
0: DW Dandalin matasa.
3: To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin, sunana Ahmed Salisu. Matasa da dama a kasar Ghana, musamman ma dai waɗanda ke jihar Ashanti, na kan gaba wajen ficewa daga kasar domin shiga Turai. Shin me yasa waɗannan matasa ke yin wannan tafiya da ke cike da hadarin gaske? Wannan tambaya da ma ƙarin wasu zamu duba cikin shirin na wannan makon, kuma kai tsaye zan sada ku ne da abokiyar aiki Fauziya Dauda, wanda ta shirya muhawara akan wannan lamari tare da wasu matasa da kuma ƙwararru akan wannan batu.
5: Da farko zamu fara da Malam Sama'ila. Malam Sama'ila, kana daga cikin waɗanda suke son su je nahiyar Turai. Me yasa?
6: Ayyukanmu ba kyau. Kudin bai zuwa. Saboda abubuwa dai wanda ke tafiya. Gari yayi zafi, kana ga kamar abubuwa na tafiya, bai tafiya haka.
5: Haka, to baya ga matsalar aikin yi da kai magana, zamu dawo mu duba wasu batutuwa gaba kaɗan. Zan zo ga Malam Tajuddin. Malam Tajuddin, haka ɗauki hanya. Sai ka tsaya a Nijar. Menene yasa kake son ka fita har ka fara wannan tafiya mai cike da kasada?
9: Tana ji dan waya yi magana dangane da wato yanda yanayin hidindimu ke karuwa, wanda yasa matasa da dama ke sha'awan tafiya. To yana ji a wannan lokacin na irin wannan tunani, amma bayan na kai gaba sai naga kaman cewa kaman gurguwan tunani ne. In ji ka duba irin mutanen da suke rasa rayukansu da irin wahalhalu da ake sha sama kan anya, sai na yi wa kaina tunanin cewa to nufin na zo ne ma. To watakila in na tafi can na zama gawa kuma fa sai ina amfani neman da na ci ne ma.
5: To kun dai ji shi a Nijar ma ya tsaya. Za mu je ga Malam Abdurrahman. Tafiyarka za mu iya cewa ta yi nisa ta fita Tajuddin, saboda kai ka tsallake Nijar har ka ƙara Salibiya. Ba mu labari.
6: Tafiya akwai wahala kwarai, amma in gidan kana samu wallahi ya fi kai tafiya. Saboda lokacin da ni dan yi tafiya wallahi daga nan Ghana zuwa Nijar na wahala kwarai. Batu ruwa ma gaskiya akwai wahala kwarai.
5: Haka, za mu dawo mu ji yadda aka yi ka dawo. Za mu zo gare ki, in ce chef. Chef Fatima, mun tattauna da ke kafin mu fara ɗaukan wannan shiri. Kin ce mun ba ki da ra'ayin ki je Turai. Me yasa?
10: Okay, ina ganin dadin arziki shi ne kana garinka, kana ganin iyalinka, kana da aikinka. Na biyu, ina ganin kamar za ni wurin nan. Zani ne yi ma wani wanke-wanke, ko dai a zani ne in continue aikina. In zani ne in continue aikina, nan ga aikin da nake, ina samun amfani. Kuma ina ilimantar da mutane su ma suna gyara rayuwansu, ni dai ban da rayin tafiya.
5: To zan dawo gare ka Malam Sama'ila. Ka ji me Tajuddin ya ce, ka ji me Malam Abdurrahman ya ce, tafiyar fa akwai wahala. Ka shirya?
6: Gaskiya na shirya.
5: Amma saboda me?
6: Sabida komi ka kayan risk ciki, komin da muke rayuwa risk na ciki. So in da ka duba risk nan baka success. So wannan magana.
5: Wato idan kana duba kasadar da ke tattare da abu ba za ka iya ci gaba ba, kake nufi kenan?
6: As namiji dey always carry the sacrifice ne.
5: Haka, to za mu dawo gare ka Anjima. Zan zo gare ki. Shin ke ma kika ce baki da ra'ayinki fita ƙasar waje? Saboda me kike ganin sauran matasa suke so su fita, amma ke kuma baki da wannan ra'ayi?
11: Ni ban ra'ayinka, bar garinka ka tai sabon gari koyon aiki, domin in kana nan, in kana koyi, kana da aikin hannunka, ka ciyar da dangi, wasu sun samu, ka ciyar da yara, su kuma sun amfana. Sannan kana da career stability, kuma kana leave social impact cikin communityinka.
5: To Malam Sama'ila, an yi batu akan cewa akwai wahala a hanyar nan. Mun ji irin wahalhalun da aka sha. Kana ganin cewa duk da wannan wahalan ya kai girman mutum ya sadaukar da rayuwarsa ya tafi?
6: To wannan saukin lamari na yi. Sabida
5: wata ta ce,
6: ai, ko da yake rayuwar namiji da na mace bai zama guda. Na mace ana zuwa wurin ki ne. Problem da namiji ke face bai kwana da darki, kina kwana kina ne share, shi sa baki sani.
5: Haka, idan na dawo gare ki Chef Fatima, matasa kaman irin su Sama'ila sun yi magana akan rashin aikin yi. Shin ba ki ganin shi yasa suke kokarin su wannan tafiya duk da cewa kin hakikance ba ki da ra'ayin cewa mutun ya fita Turai?
10: Aiki dai yana nan da yawa. She dai kai ne mutanen mu da yawa na da aikin gani ban cancancin gwanga aiki ba na fi karfi. She yasa ni na ganin cewa kaman har yanzu na sai kan bakana. Kai aiki gida ko kuma koyi aikin hannu yafi albarka.
5: Za mu zo gare ki malama Marfu'a. Shin alal ga misali wani irin abubuwa kuke kokarin mayar da hankali wajen gaya wa matasa? Alal ga misali kaman ga matasa irin su Tajuddin da suka dawo suka ga cewa wannan hanya ba mai billewa bace.
7: To matasa da ya kamata su gane kaman in ka bi ta barauniyar anya ka shiga wujin ka jijiki sosai don akwai wahala. Ba da ka teno da ka samu aiki ba kuma kan ka samu aiki ma sai ka duba bashi shikan da ke kanka. Mu duka mun san kudaden da ake biya na abinci na taxes da kuma wujin da da kwana. Yasa in ka te wujin da ka samu sana'a da kake yi nan in ka gan in ka te wujin still ka yaye ya amfanar da kai. She ka ce amma inda ka shiga ta barauniya anya ka shiga wujin saboda ka samu na ci ko na sha dai gwamma ka zamna nan.
5: Zan dawo gare ka malam Sama'ila. A yanzu alal ga misali idan gwamnatin Ghana ta ce za ta baka wani aiki mai kyau da zai dauke dawainiyar ka in ma iyali ne ka iya daukan iyali har yanzu kana kan bakakka ta san fita koko zaka zauna a kasar ka?
6: To inde gwamnatin ya bayi don an fadi haka ce har yanzu inde ya baye amma ko abin da dai bayin nan ya yazo ya zama bisa dai fito yazo mutun da baye ya biwan bai yuwa ne wanda dai zo ya shiga nushi ya baka nan abin da aka gani nan baka kai komi da shi ehe shi yasa sometimes mun ce gwamnati ya ta
5: kenan kuna raina abin da gwamnati take kokarin ta bayar kenan?
6: No, ba muna raina abin da gwamnati ke kokarin ta bayi bane. Abin bai zuwa ne.
5: To amma Tajuddin yayi batu akan cewa bayan dawowansa ya samu abubuwa da yawa da ya inganta rayuwarsa. Baka ganin cewa Tajuddin zai iya karfafa maka gwiwa?
6: Tajuddin bai iya karfafa min gwiwa. To maganar shi nan ni bai change ba kalina.
5: To da alama Tajuddin yana da ja akan maganarka.
9: Ina ji Malam Ismail yayi magana dangane da cewa wannan ba zai sake masa a tunaninsa ba. To amma ita maganar gwamnati fa kada mayinta abinda gwamnati za ta kawo ita gwamnati ne kuma da dama akwai ayyukan da gwamnati da zaka yi amsa bayan ka gama amsa zaka yi ara da wani sana'a wanda zaka samu watun jari biyu kenan kana samu yau misali sai yake amsan aikin da gwamnati ya bayi kin ga ya aiki wa gwamnati ne kuma yawo kasar Ghana aiki saboda gwamnati za ta fidda albashi a cikin watan haraji a cikin albashinsa bayan wannan za ta biya kudin makarantu a gida makarantu a tituna wanda da shi da ƴaƴan shi da sauransu za su ci amfani za su yi amfana amma ya tafi kasan wanda ita gwamnatin kowane irin kasa ne za ka yi aiki ne ka ba wa kasan albashi za ta hanshi albashinka ita ta inganta kasanta wa mutanen kasan sai kake barna ka kasan kace kana inganta kasan wani me aka yi kan kuma bayan kasan ta bace nan kasan zaka saki dawowa.
5: To zan dawo gare ki malama Hawwa'u. Shin wani kira zaki ga matasa musamman waɗanda suke ganin cewa su suna son su bar Ghana su je su nemi ingantacciyar rayuwa a Turai?
8: Da advice na ne su sauya garinsu su yi aikin don yanzu ma gwamnati na kawo aiki akwai yan youth empowerment suna daukan yaran da ke so su koyi aiki a gwada musu aiki in ka kai wannan yana yi kare shi government nan no ya tura shi gaba so da mu yi hakuri mu zauna garin mu.
5: Sabaila daga shawarwarin da suka bayar ka canza ra'ayinka?
6: Sam ban canza ra'ayina ba saboda nan in kana aiki ba aikin gwamnati ba kai kana dai ba da tax ana yi su kudin ka ne ana wanga to me kake samu ciki babu
5: saboda to a gurguje
9: tax return shine za inganta maka annan da kake amfani da shi za inganta maka makarantu da ƴaƴanka suke zuwa za inganta wutar lantarki kaga ka tsana a cin gaba na duk lokacin da aka inganta anya to in aka riga aka inganta anya kai ma za ka samu ci gaba wa kasan ka wannan ci gaban zai kara watan albashin da kake samu a watan ajilhunka.
5: To da fatan za mu ci gaba da yin muhawara akan haka shin menene ra'ayinku kamar kullum sunana Fauziya Dauda nake cewa ma'assalama.
1: Ga Aliyu Abdullahi Imam da shirin wasiƙun masu sauraro.
0: DW wasiƙun masu sauraro.
12: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan rana. Farko zan bude shirin da karanto wasiƙar Musa Al-Kazim mai tukunyar karfe Malam Fatori, wanda ke cewa har yanzu bamu gaji da kiraye-kirayen da muka saba yi wa gwamnati da duk waɗanda abin ya shafa ba. Kiran namu dai a kullum ba zai wuce a sake duba halin da 'yan gudun hijirar Najeriya suke ciki ba. Ayiwa Allah a dubi 'yan gudun hijira da idan basira a duk inda suke. Sai kuma wasiƙar Mustapha Rabe daga gawan Tori Age jihar Maradi jamhuriyar Nijar, wanda ya ce DW Hausa ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya duba wannan lamari na yarjejeniya da mayakan Boko Haram, saboda wannan matsalar tana kawo mana tarnaƙi wajen sha'anin rayuwa a arewacin Najeriya da ma yankin kudancin ƙasa ta Nijar. Allah ka ƙara tabbatar mana da zaman lafiya. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Abdullahi H. Adamu GSK daga sabon garin Sarki Dungas jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce wasiƙa ta gaisuwa ce a yau ga gwamnatin Chani da kuma Jinjina game da yadda ya kaddamar da buga sabon fasfan ƙasashenmu na AAS. Wannan matakin a gaskiya ya yi mana daɗi, muna yabawa gwamnatinsa. Allah ya taimaki ƙasarmu Nijar da ma al'ummar AAS baki ɗaya. Sai kuma wasiƙa daga Salifu Dauda Sale daga kasuwar Wadata a Yamai jamhuriyar Nijar, wanda ya ce DW Hausa, a yau na shigo filin wasiƙun masu sauraro ne dangane da takaddamar da take tsakanin wani babban ɗan kasuwa na ƙasarmu Nijar da kuma ministan kasuwanci. Ya kamata kowane daga cikinsu ya kai zuciya nesa, sai haƙuri da juna, kuma gashi abin ya kai su zuwa kotu. To muna kira ga alƙalai, ya kamata su yi ƙoƙarin yin adalci da baiwa mai gaskiya gaskiyarsa da kuma baiwa mara gaskiya rashin gaskiyarsa. Kuma ya kamata gwamnati ta rika bayani akan tsarin kasuwanci, amma mafi yawan 'yan ƙasa ba su da sani. Sai dai fatanmu Allah ya ƙara haɗa kanmu 'yan Nijar, domin duba da halin da muke ciki yanzu bai kamata mu rika faɗa da junanmu ba. Alhali wasu ƙasashen sun sako mu a gaba, Allah ya kyauta. Sai kuma wasiƙar ka Kabul Ahbar birnin Kudu jihar Jigawa a Najeriya, wanda ya ce mu yi wa ƙasarmu Najeriya addu'a tare da yiwa nagartattun shugabanni da suke kwatanta adalci su ma addu'a. Ya Allah, duk mai adalci ka san shi, muna roƙonka da ka mayar masa da kujerarsa, wanda kuma ba shi da adalci ya Allah ka san shi, ka mayar da shi garinsu. Allahumma amin. To da shirin wasiƙun masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Daga cikin wasiƙun da muka samu daga gare ku a yau, akwai wasiƙar Yusuf Haruna Kariya tare da Tasi Ungwatudu da Magaram, masu cewa assalamu alaikum DW Hausa. Abin da yake damun manoma da makiyaya shine alamun yanayi mafi muni da daminar bana take nunawa sakamakon ƙarancin ruwan sama, inda a wasu yankunan amfanin gonaki sun bushe. A galibin wurare yanayin damunar babu kyau, waɗansu ma har ta kai ga barin gonakinsu saboda amfanin cikinta sun bushe. Ya kamata gwamnati ta yi shiri mai kyau tun daga yanzu, saboda akwai alamun fari mafi muni a dai yanayin damunar bana. Fatanmu Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. Sannan kuma Yusuf Haruna Kariya ake ƙoƙarin gyara rubutu domin sauƙin karanto muku saƙonninku. In muka yi gaba, akwai wasiƙa daga Malam Bundi Malam Fatori daga Malam Fatori a jihar Borno, wanda ke cewa babban abin da ke ci mana tuwa a ƙwarya bai wuce yadda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a ƙasarmu Najeriya ta addabe mu ba. Saboda haka a kulliyaumin fatanmu da addu'o'inmu ba su wuce na Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya ba. Sai kuma wata wasiƙar daga Iliyasu Tanimu malamin makaranta a tsibirin Dogon Dutse jamhuriyar Nijar, wanda ya ce DW Hausa ku bani dama domin na isar da Jinjina tare da goyon bayan sojojin ƙasa ta Nijar. Na ƙoƙarinsu ba dare ba rana domin ganin wannan ƙasar ta kwana lafiya kuma ta tashi lafiya. Sannan kuma fata na ƙarshe, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tsare shugaba Abdurrahman Chiani tare da 'yan ƙasar Nijar baki ɗaya. sai kuma wasika daga Rabiu A Nuhu na Bukka wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. Daga nan karamar hukumar Bakori jihar Katsina Najeriya nake aiko muku da wannan sako. A yau ma na shigo wannan fili ne mai farin jini domin in kira ga shugabanninmu game da halin da muke ciki musamman a yankin arewacin Najeriya sakamakon tarin matsaloli da suka yi mana katutu. Makarantunmu na gwamnati sun lalace, hanyoyi sun lalace, uwa uba ga matsalar tsaro da tilastawa mutanen karkara gudun hijira sakamakon hare-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. A don haka muna kira ga shugabanninmu da ku ji tsoron Allah. Alhakin shugaba ne kare rayuka da al'umma da dukiyoyinsu. Ya kamata ku sani cewa shugabanci dai amana ce Allah ya baku, kuma zai tambaye ku yadda kuka gudanar da shi ranar gobe kiyama. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana wanzuwar zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma ƙasashen Afirka baki ɗaya. Tashi lafiya DW Hausa. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isuhu Makeri Maɗatai da kuma Yakuba mai aski ba da raka da Musa Malam Induka Zawai sai Jafar ɗan gwamna. Masu cewa DW Hausa, kasancewar jihar Agadez tamkar wata babbar matattara ce ta bakin haure daga yammaci da tsakiya da kuma arewacin Afirka, wadda bakin hauren ke ƙetarawa daga cikinta zuwa ƙasashen Turai. Don haka gudanar da wani babban taro a can da ƙungiyoyin kula da bakin haure suka yi da zummar magance fataucin miyagun ƙwayoyi, gaskiya abu ne da ya dace sosai. Saboda haka ina fatan Allah ya sa kulliya za ta biya.

0: da ƴan Lebanon uku da ɗan Bulgaria guda da kuma ɗan Denmark guda kuma an kama su ne a tsakanin watan Oktoban bara zuwa watan Mayu na wannan shekara kan zargin su da shirya kai harahara akan mutanen da ke goyon bayan Isra'ila Annobar Ebola mafi muni da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta bazu zuwa lardin Sidi Ubangi wanda a yanzu ya zama lardi na bakwai inda aka samu yaduwar cutar a wannan kasa dake gabashin Afrika gwamnan lardin Jarri ne Kalekwa shi da kansa ne ya tabbatar da wannan labari a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillantin labaran Faransa AFP a Juma'ar nan bayan da hukumomin lafiya na yankin suka gudanar da bincike akan wani mutum da cutar ta yi ashalin sa to karshen labaran kenan zagaye na biyu a halin yanzu
1: To kuma ƙarshen shirin namu kenan na yanzu sai kuma ku kasance tare da mu da marace domin jin wani sabon shirin. A madadin abokana aiki musamman editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo mako Muhammad Awal Balarabe, Muhammad Tijani Hassan ya fasara ya karanto labaran duniya sai kuma Aliyu Abdullahi Imam da ya karanto su daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Muniri Haya nake muku sallama ku huta lafiya.
2: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Rajana Muniri Hayace ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin abubuwan da muka tanadar muku za a ji yadda cacar baki ta kaure tsakanin 'yan takarar gwamna a jihar Adamawan Najeriya bayan kaddamar da yakin neman zaɓe kan zargin satar manufofin siyasa. A jamhuriyar Nijar an gudanar da taron neman shawarwarin wato neman hanyoyin bunƙasa yankunan karkara. Za kuma a ji yadda rassan ƙungiyar Al-Qa'ida suka ƙara ƙarfi a yankunan Afirka da nahiyar Asiya inda ta rage ƙarfi a wasu sassan duniya tun bayan harin da ƙungiyar ta kai cibiyar cinikayya ta duniya a watan Satumban 2001 a Amurka. Shin me yasa duniya ba ta mayar da hankali kan ƙara ƙarfin da ta yi a Afirka? Duk wannan za su zo muku ne yanzu ga labaran duniya tare da Muhammad Tijjani Hassan.
0: DW labaran duniya.
2: Trump ya jaddada cewa Amurka ba za ta taɓa mantawa da harin ranar 11 ga watan Satumba ba. Iran ta sanar da shirin tattaunawa da kasashen yankin Gulf kan batun mashigin Hormuz da ta toshe. Majalisar Dokokin Najeriya ta sanar da katse hulɗa tsakaninta da Afirka ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta taɓa mantawa da harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban 2021 ba. Yana mai cewa Amurka na ci gaba da yaƙi domin ɗaukar fansar mutane 2,977 da lamarin ya yi sanadin mutuwarsu. A cikin wani jawabi da ya yi a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a Juma'ar nan albarkacin cika shekaru 25 da afkuwar harin, Trump ya sake jaddada alkawarin da Amurka ta ɗauka a washegarin harin na cewa babu wani zaɓi face yaƙi har sai an samu nasara kan ta'addanci. Trump ya kuma ce Amurka na girmama dukkan sojojin kasar da ke yaƙi a yanzu haka domin tabbatar da cewa Iran da ya bayyana a matsayin babbar mai ɗaukar nauyin ta'addanci a duniya ba ta mallaki makamin nukiliya ba. Waɗannan kalamai na Trump sun samu goyon baya da ƙwarin gwiwar sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth, wanda ya ƙara da cewa Washington na yaƙi ne da masu kaifin kishin Islama da suka shafe kusan rabin ƙarni suna farautar rayukan Amurkawa. Mayakan Houthi sun karɓe iko a Juma'ar nan da gabar da ke sada tekun Yemen da Bahar Maliya, tare da ƙoƙarin kwantar da hankalin ƙasashen duniya kan cewa zirga-zirgar jiragen ruwa za ta kasance cikin tsaro da aminci a mashigin Bab al-Mandab wanda ke sada Asiya da nahiyar Turai. Sai dai 'yan tawayen na Houthi masu samun goyon bayan Iran sun ce jiragen ruwan Saudiya ba za su samu damar wato ratsa mashigin ba, saboda Saudiyar na daga cikin manyan abokan gabarsu. Tuni dai wannan lamari ya jefa Saudiya mai makwabtaka da Yemen cikin yanayi na tsaka mai wuya, kasancewarta ƙasa ta kan gaba wajen fitar da ɗanyen mai a duniya kuma mashigin ke zama ɗaya daga cikin hanyoyin da take dogaro da su. Mayakan na Houthi dai sun fara wannan farmaki ne tun a makon da ya gabata, kuma a jiya Alhamis ne suka karɓe iko da tashar jiragen ruwa ta Moka da kuma tsibirin Zugar, kafin a Juma'ar nan su kuma karɓe wato tsibirin Mayum wanda ke tsakiyar mashigin Bab al-Mandab. Iran ta sanar da cewa za ta gudanar da tattaunawa da kasashen yankin Gulf a Oman a ranar Litinin mai zuwa kan takaddamar mashigin wato Hormuz da ta toshe a matsayin martani ga yakin da take gwabzawa da Amurka. A cikin wata sanarwa da ta fidda, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce taron zai taimaka ainan wajen ƙara fahimtar juna a tsakanin Tehran da ƙasashen yankin da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Haka zalika sanarwar ta kuma ce ƙasar Iraki da sauran ƙasashen da ke zagaye da gabar tekun Gulf su ma sun samu gorin gayya kuma za su halarci tattaunawar. Iran da Oman dai sun shafa makonni suna tattaunawa kan yadda za a tafiyar da lamura a mashigin na Hormuz a nan gaba, sannan kuma tana son a shimfiɗa tsarin karɓar haraji daga jiragen da ke bi ta hanyar, lamarin da Amurka ta hau dokin naƙi a kansa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Majalisar Dokokin Najeriya ta sanar a Juma'ar nan da ɗaukar matakin dakatar da duk wata hulɗa a tsakaninta da Afirka ta Kudu, domin nuna bacin rai kan karuwar hare-haren kyamar baki da ake ci gaba da samu a yan kwanakin nan a Afirka ta Kudun. Shugaban majalisar dattawa Godswill Afabio da shugaban majalisar wakilai Abbas Tajuddin sun umarci sanatoci da ƴan majalisa da sadakatar da dukkan ziyarar aiki zuwa Afirka ta Kudu tare da kauracewa tarukan majalisu da ayyukan dokoki da Afirka ta Kudun ke karbar bakunci ko kuma ke shiryawa har sai an sake duba matakin. A cikin wata sanarwa da majalisin biyu na Najeriya suka fitar a yau sun ce suna cikin tsananin damuwa game da wasu sabbin rahotanni da ke cewa an kashe ƴan Najeriya tare da jikkata waɗansu sannan kuma an tilasta wasu barin gidajensu da harkokinsu sakamakon hare-haren da ke ci gaba da karuwa. ƴan majalisin sun kuma yi kira ga gwamnatin Afirka ta Kudu da ta ɗauki matakin gaggawa kuma masu ma'ana domin kare ƴan Najeriya da sauran ƴan ƙasashen Afirka da ke zauna a ƙasar. Kamfanin fasahar kirkira ta AI na Amurka mai suna Anthropic ya ce ya gano wani hari ta intanet da ake dangantawa da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da aka yi ƙoƙarin kaiwa wasu mutane ciki har da ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya da suka soki matakin Abu Dhabi na taka rawa a rikicin Sudan. Kamfanin Anthropic ya bayyana hakan ne a wani rahoto da ya fitar a daren Alhamis da ya bayani kan yadda ya dakile wasu ayyukan da suka sabawa doka da ake gudanarwa daga kasashe daban-daban ta kafar intanet tare da bankaɗo wani gagarumin hari da ya danganta da haɗaɗɗiyar daular Larabawan. Bugu da ƙari, kamfanin na Anthropic ya ce an shirya wasu takardun ƙarya domin raunana martabar wasu ƙwararru da ke bawa Majalisar Ɗinkin Duniya rahoto waɗanda a baya suka soki rawar da Abu Dhabi ta taka a rikicin Sudan wanda ya barke a shekarar 2023 da tsakanin sojojin gwamnati da dakarun RSF sannan kuma ya yi ajalin mutuwar sama da mutane 200,000. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Muhammad Tijjani Hassan kenan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin na yanzu za a jiyar da a Najeriya hukumar zaɓe ta INEC ke shirin amfani da fasahar ƙirƙirarriyar basira wato AI wajen tantance sakamakon zaɓe don inganta sahihancin zaɓen ƙasar na baɗi. Akwai taƙaitattun labaran wasanni. Ɓangaren shirye-shirye muna tafa da shirin darasin rayuwa da na lafiya jari. Kana za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da za ku aiko mana. Amma yanzu bara mu fara da matsalar tsaro da ta'addabi a nahiyoyin Afirka, wato nahiyar Afirka a matsayin babban labarinmu na wannan yammaci. Shekaru 25 bayan harin 11 ga watan Satumba na 2001 da kungiyar Al-Qaida ta wato da kungiyar Al-Qaida ta kai kungiyar da ta rage karfi a duniya sai dai rassanta na da karfi a nahiyoyin Afirka da kuma Asiya waɗanda dabarun su sune na samun gindin zama a cikin gida. Abdulrahman Hassan ya hada mana wannan rahoton.
3: Shekaru 25 bayan hare-haren 11 ga watan Satumba Al-Qaida bata kau ba kuma bata zama ta kungiya ɗaya ba kamar da take da ƙarfi a baya saboda ta yi rauni sosai yayin da rassanta na yankin ke ci gaba da samun ƙarfi a sassan Afirka da Asiya. Hedkwatar kungiyar da rassanta sun zama marasa tsari. Farfesa Rudiger Loka, masani a fannin nazarin musulunci, ya ce ta'addanci na kunshe da abubuwa da dama da ke zaman nakaso ga tattalin arziki. Ya ce dole Turai sai ta ƙara azama saboda har yanzu da sauran aiki duk da ma cewa Al-Qaidar ta ragu. Haƙiƙa ta'addanci abu ne da ke da mahimmanci a fannin tattalin arziki. Bai kamata ba mu manta cewa ba wai kawai fashi da makami ba ne da kisan kai, a'a akwai kuma masana'antar satar mutane wadda take bunƙasa da sannu a hankali. Akwai tattalin arzikin da ake wasashewa na dukiya da fasa ƙobri, duk waɗannan ba a yin la'akari da su idan ana maganar jihadi. Al-Qaida ta faɗi sosai saboda nasarar da aka samu wajen yaƙi da ta'addanci bayan shekara ta 2001, wani bincike na wata cibiya akan sha'anin ta'addanci na jami'ar tarayya ta kimiyya ya nuna cewar ayyukan soji a Afghanistan da kuma haɗin gwiwa tsakanin hukumomin leƙen asiri da 'yan sanda sun karya lagon kungiyar ta Al-Qaida. Haka kifar da gwamnatoci masu alaƙa da ta'addancin ya taimaka. Kimanin shekaru 10 bayan hare-haren da aka kai a New York da Washington DC, an kashe fitaccen jagora Al-Qaidar Usama bin Laden a cikin watan Mayu na shekara ta 2011 abin da ya kasance babbar nasara sakamakon haka Al-Qaida ta sake tsara kanta ɗan ta'addar na neman wurare da za su iya samun gindin zama na dindindin misali a sassan Afirka ko kuma a Yemen da sauran kasashe dake da rauni wannan ya shafi misali kamar yankin Sahel inda kungiyoyi masu jihadi suka samu damar fadada mafakarsu wani bincike da wata cibiyar ta Critical Project ta gudanar ya ambaci Niger a matsayin misali a kwanan baya Jenin ta kai hare-hare a filin sabkar jiragen sama na kasa da kasa na birnin Yemen a cikin watan Yuni na wannan shekara Al-Qaida ita kanta yanzu haka ta samu rarrabuwar kawuna ta yadda wasu matasan ta ke fafutukar kafa dalar musulunci in ji kwararre mai fafutukar yaki da ta'addanci Benham Hendrat daga kwalejin 'yan sanda da ke a birnin Ambo. Ina tambaya ko Al-Qaida za ta iya jawo isassun sabbin mayaka a cikin shekaru masu zuwa don cike gurbi da magoya bayanta da yawanci suka fara tsufa. Ina ganin idan har Al-Qaida ta gaza wajen tafiyar da wannan sauyi, to aiki Al-Qaidar zai iya kawowa ƙarshensa. Kowa dai ya jaddada cewar yanzu haka babu wani bayani game da Al-Qaidar, kuma ba a san abin da take yi ba a yanzu. Bugu da ƙari tun bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba na shekara ta 2023, abin mamaki ne yadda Al-Qaida ba ta bayyana ba a manyan rikice-rikicen yankin. Sai Hamas, Hezbollah da Houthi da Iran su kaɗai suka mamaye fagen siyasa da na soja.
1: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan. Me yasa ta'addanci a Afirka musamman a yankin Sahel baya samun kulawar duniya kamar harin ranar 9 ga watan Satumban 2001 a Amurka? Wannan ita ce tambayar da na fara yi wa masanin tsaro a tarayyar Najeriya Dr. Kabir Adamu. Ga hirar tamu da shi ta wayar tarho daga nan birnin Bonn.
4: Siyasar duniya tana da kusan madafa ne. Wa'annan madafan suna da kusanci da yadda aka kassara duniya ko kuma aka yi tsari na gudanar da diplomasiya bayan yakin duniya na biyu. Aka kirkiro wa'ansu madafai haka cikinsu har da Majalisar Dinkin Duniya da wa'annan bankuna wanda ake cewa Bretton Woods Institute. To nan ne kusan ake gudanar da siyasa da al'amarin da yake da nasaba da tattalin arziki na duniya. To abin da yasa wannan yake da muhimmanci shine kasashen da suke da jan ragaman wa'annan wurare gaskiya sai suke tafiyar da siyasar duniya kuma sai suke tafiyar da tattalin arzikin duniya. To an waye gari babu ƙasa Afirka guda da take da fada aji a cikin wa'annan kafafen. Lokacin da ake bukin cika shekara 25 na bayan wannan hari da kai na ƙasar Amerika wato 9/11 kenan, za ki ga yawanci 'yan siyasa irin abinda suke gabatarwa cewa an ci gallaban shi ta'addanci kusan an kawar da shi. To amma a zahiri kowa wanda ke nazarta abin ya san ba wai an kawar da shi bane, an canza mai mazauni ne, an kawar da shi daga bayan tsurari. Amma gaskiya yanzu cibiyar na yankin Sahel.
1: To hakan kana ga duniya tana kallon ta'addancin Afirka a matsayin matsalar mu ce kawai ta Afirka?
4: Eh to tana dai kallon sa don ba zan ce a matsayin matsalar mu tamu ba, amma suna hangensa abu ne na nesa. Duk lokacin da kika ga sun yi yunkuri to suna tunanin cewa zai iya shafar su kenan. Ma'ana kungiyar ta danji da take gani ko za ta iya kai ma kaddarorin su ko kuma 'yan kasan su hari ko kuma cikin batutuwan da take yi ta nuna cewa za ta kai musu hari, daga lokacin ne za ta ga sun taso. Amma in dai misali ya tsaya ga mu wabuwanmu to ba kasafai ke jin muryoyinsu ba.
1: To me dalilin da ya sa suke jira sai barazanar ta'addancin ta ƙetare iyakokin Afirka kafin a ɗauki mataki ko kuma a nuna an damu da ita?
4: Haka siyasar take ta duniya, kasancewa dama muradin kowace ƙasa muradi ne na kanta. Duk da yake ilimi da ko kuma kimiyyar da ake bibiyar ta'addancin da shi ya nuna mana cewa ba zai yi ba. Misali dai abu da yake da nasaba da ra'ayi, hadisa sauran ra'ayi a keɓe shi a wuri ɗaya komai daddadewa zai fita daga inda ake bai da shiɗin kuma zai iya shafan wani wuri daban. To a takaice dai duk da yake suna da wannan fahimtar kuma haka suke gudanar da ayyukansu, ba fahimta ba ce wadda za ta haifa ma musu da kuma mu da duniya ma ɗa mai ido.
1: Hakan kana ga zai iya sa rashin kulawan da ake da ta'addancin Afirka ya iya zama wato wani babban barazana ga duniya?
4: Gashi nan muna gani yanzu misali muka duba ababen da ke faruwa yankin Sahel a baya-bayan nan da bakin haure suke kokarin yunkurin shiga nahiyar Turai ta kasar Spaniya. Me ke jawo wayannan ciki har da batun tsaro? To kin ga kenan nahiyar Turai ba ta tsira ba. Kullum kokarin take yi ta magance abun amma abin sai karuwa yake. Baya ga haka rashin ingancin tsari na gwamnati da ake samun juyin mulki akai-akai a yana da nasaba da tsaron. Duk wanda ga gwamnati ne da suka yi juyin mulki za ki ji sun yi kirarin cewa suna son su gyara tsaro ne a ƙasansu. To dukkansu ko in kika saka su a mizani za ki ga babu ɗaya daga cikinsu da suka iya gyara tsaron. To kin ga kenan an har yanzu ana gidan jiya. Sannan baya ga haka yadda yake shafan tattalin arziki da makomar yanki abu ne wanda zai iya shafar tsaro na duniya gaba daya.
1: Dr. Kabir Adamu, masanin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaro ta Beacon Security a Nigeria, kuma ƙarshen jigon rahotannin mu kenan. Har yanzu dai muna Najeriya ne inda bayan kaddamar da fara yakin neman zabe 'yan takarar kujerun gwamnoni a Najeriya suke cacan baki a tsakaninsu a bangaren tsagen dan takarar kujerun gwamnan jihar Adamawa na jam'iyyar Labour Party Senator Ishaku Abo da kuma bangaren takwaransa na jam'iyyar APC Alhaji Tijjani Ahmed. Hakan kuma na zuwa ne bayan zargin da Sanata Abon ya yi na cewa dan takarar jam'iyyar APC ya kwafe wasu daga cikin manufofinsa na siyasa. Wakilinmu da ke jihar Adamawa, Mubarak Aliyu Sabayaro, na ɗauke da ƙarin bayani.
5: A wani rubutu da ya wallafa a shafinshi na Facebook, Sanata Ilesha Abo da ke zama dan takarar gwamna a jam'iyyar Labour Party na jihar Adamawa ya zargi takwaranshi na jam'iyyar APC Alhaji Ahmad Tijjani Galadima da kwafan wasu sadarorin manufofinshi da yake da shi na sarrafa albarkatun ƙasa da ke jihar Adamawa. To ko wasu manufofi ne Sanata Ilesha Abun ke tada jijoyin wuya a kai? Honorable Dennis Jacob, dan takarar ɗan majalisa ne a jam'iyyar Labour Party a jihar Adamawa.
6: Ba ma zargi ba ne, tunda wannan manufofin shi ɗan takararmu na gwamna Distinguished Senator Ishaku Abo ya wallafa wannan manufofin ne a shafinshi na Facebook wanda har yanzu bai goge ba, yana nan. Sannan abu na gaba, kowa ya sani dama su ɗan takararsu na APC bai da wasu manufofi bai ma san Adamawa state ɗin karan kanta ba. Mutum ne wanda bai zauna da talakawa a gida ba, wanda yake Abuja ina zai san matsalolin mutanen Adamawa.
5: Wannan kalaman na 'yan jam'iyyar Labour Party tsagin ɗan takarar jam'iyyar APC ba su gamsu da shi ba, inda ma suka bayyana cewa ɗan takarar nasu ƙwararre ne lura da inda ya aiki a baya a matsayin shi na daraktan asusun bada lamunin karatu na Najeriya, inda Alhaji Uba dan Arewa ɗaya daga cikin hadiman Ahmad Tijjani Galadiman ke cewa wannan zargi na Sanata Ilesha Abu ya nuna rashin ƙwarewarsa a siyasa.
7: Abun dariya ne abin takaici shi ɗan takarar jam'iyyar Labour Party ya ce ɗan takararmu na gwamna Tijjani Aminu Galadima ya kokoyi abun da ya tanada zai ma al'ummar jihar Adamawa ya zama gwamna. Domin kamar da ka sanin kowa ne, shi Sanata Ilesha Abo ba shi da ƙwarewa na sanin gwamnati da kuma abun da zai amfani al'umma fiye da shi Tijjani Galadima. Tijjani Galadima fa inda ya aiki ita ne take tura 'yan Najeriya su je su nemo ilimi na dabarun sanin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Mu musan ba manufofinsa ba ne, kuma muna gayyatansa bayan an rantsar da Tijjani Galadima 29 ga watan May 2027 a matsayinsa na ɗan Adamawa, sai ya zo shi ma ya ba da shawara da gudunmawansa wajen tsayar da Adamawa gaba.
5: Dama ita ma dai tsagin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC ta yi zargin cewa an ɓata jawabin ɗan takararta da ƙirƙirar fasahar zamani na AI domin taɓa martaban shi. Masana na cewa irin wannan cacar baki ya fara nuna alƙiblar siyasar jihar kenan. Amma ganin Dr. Adamu Ahmad Gire, wani mai sharha kan al'amuran siyasa a jihar Adamawa, wannan batun ma bai kai wani abun a tattauna ba.
8: Na watunani ai wannan ba abun damuwa ba ne. Ɗan takarar Labour ya ce ga abun da zai yi, ɗan takarar APC ma ya ce zai iya yin wayannan abubuwan. Sun haɗu a kan matsalolin Adamawa kenan, abun da yake damun al'umma kenan. Wani ɗan takara ma zai iya gani wannan abun shi ma ya ce shi ma zai yi. amma inda zamu gane bambancin su shine yaya wani hanya mutum zai ce zai yi din, ta wani hanya ne kace kai kake so kai, wannan ma wani hanya zai yi, shine abunda zai bambanta authenticity na abunda ake so a yi din.
5: A halin yanzu dai akwai ƴan takara akalla 16 dake neman kujerar gwamnatin jihar Adamawa gabanin babban zaben shekarar 2027, wadda masana ke ganin zaben zai zama da'irar fafatawa da ba a san mace tuwo ba sai miya ya kare. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Ola a Nigeria.
1: A wani sabon yunkuri na inganta sahihancin zabe a Nigeria, hukumar zabe ta INEC ta ce tana shirin amfani da fasahar kirkirarriyar basira wato AI wajen tantance sakamakon zabe. Shugaban hukumar zabe Professor Josh Amupitan ya ce fasahar za ta taimaka wajen gano sahihan wato sakamako da kuma na bogi. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan tsaron na'urori da shafukan hukumar ke amfani da su wajen gudanar da zaben. Wakilinmu daga Abuja, Ubalan Musa, ya aiko mana da rahoto.
9: Ko bayan damuwa bisa halayya ta wasu a cikin na shugabannin ANEC din da yi, ku tsaye cikin hukumar zaben da kila ma sauya aka rasa sakamako, na zama na kan gaba a damuwa bisa hukumar zaben tarihin Najeriya a halin yanzu. Kuma kama daga fidda bayanan rumbun ajiya na hukumar zaben ya zuwa bayanan jama'a da ma kutsen da ya kalli shafukan yin caca a haraba shafin ANEC din, ƴan ƙasar da daman gaske na nuna damuwa bisa tasiri na fasaha ta zamani a zaben na gaba. To sai dai kuma ANEC din ta ce ta kai ga wala sabon sashe da fasaha ta zamani. Ta ce kirkirarra ta fasahar za ta hau sahun gaba a wajen tantance sakamakon gaskiya da ɗan uwansa na bogi. Zainab Aminu dai na zaman kakkaki a hukumar zaben.
10: A hukumar tana tunanin cewa wannan kirkirarriyar basira ɗin zai iya taimakawa wurin tantance bayanan da aka fitar daga sakamakon zaɓe na ECHA tare kuma da kwatanta su da bayanan da aka shigar a na'urar Beavers. Kamar yadda muka sani, hukumar tana amfani da na'urar Beavers wurin tantance masu kada ƙuri'a, tana kuma amfani da shi wannan na'urar wanda take kirarsa IRF a lokacin da za ta dauki hoton sakamakon zabe na rumfar zabe sai ta sa a yanar gizo.
9: Kama daga masu adawa zuwa su kansu masu mulkin tarihin Najeriya dai, ana da fuskantar alamu iri na komitowa ko yare a cikin harkar zaben. A inda ake kara kusantar manyan zaɓuɓɓukan ƙasar, amfani da fasaha dai yana iya sauya da dama a cikin tunani na ɓangarori da yawa da ke cikin harkar zaben. To sai dai kuma daga dukkanin alamu, ana da sauran tafiya akan hanyar burge masu adawa tarayyar Najeriya da ke fadin AI ɗin ma bai isa ba. Faisal Kabiru dai yana zaman kakkacin jam'iyyar ADC ta adawar.
11: Dukkan wani abu da bai inganta harkokin zaɓe a Najeriya abin farin ciki ne kuma abin ayaba ne idan aka kawo shi. Inda tambayar take shin shugaban hukumar zaɓen nan da yake cike da zarge-zarge da alaƙa da gwamnati da kuma yadda muke samun labarurruka a yanzu yadda suke ta yin dukkanin abubuwan da ba su wajen canje-canje a cikin wannan hukuma domin taimakawa gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu, shin waɗannan abubuwan da yake yi a yanzu na kokarin amfani da AI anya ba wata yaudara bace ko da ake fudu ma dauki hankalin mutane, idan kuma abu ne da yake yi domin tabbatar da cewa domin hakan ya samu ingantaccen zabe, to wannan abun ayaba ne.
9: Kokari na murɗe zabe cikin gidan na adawa ko kuma haushin karan da ke da nisa a cikin ganima ta falauta, ana kin da yana tsakanin daidai da kila fuskantar fushi na masu zuciyar mai tsimma ciki da ma wajen tarayyar Najeriya a zaben na gaba. A baya dai fushi bisa zargin sakamakon bogin ya kare ta da hankalin da yake har ga rashi na rayuka cikin kasar. An kuma da kasashen duniya suka nuna damuwa bisa makuma tsarin demokradiyya a tarayyar Najeriya, kuma ko yanzu kuma a tunanin Awal Musa Rafsanjani da ke zaman shugaba na gaban gambizar kungiyoyin kallon zaben, ana kin tana buƙatar taku sannu kan hanyar tabbatar da ingantaccen zabe a ƙasar.
12: Hukumar zabe bata iya hana amfani da yanar gizonta a yi kutse a ringa sa tallace-tallace da ba shi da alaƙa da hukumar zaɓe, ba shi da alaƙa da zaɓe, ta yaya za ta iya tabbatar da tsaro a cikin amfani da wannan AI? In gaskiya ne dai harkar zaɓe a gaban 'yan Najeriya za a yi, za su ga abin da yake wakana, kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓe ana kallama shi za a ƙirga a sa shi a cikin portal don a tabbatar da kan cewa ba a canja wannan zaɓe ba.
9: ‘Yan kwanaki da ƙila watannin da ke tafi dai na iya aiken saƙo bisa aniyar hukumar zaben wajen tabbatar da ingantaccen zaben da ke iya burge 'yan ƙasar da ma baƙin nata. Ubala Musa, DW Hausa, daga Abuja a Najeriya.
1: To masu sauraron mu, idan kuna an kara da shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus, kuna da damar bibiyar mu shafukan mu na sada zumunta na zamani Facebook, TikTok da kuma Instagram DW Hausa. Kafin mu dora ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai.
3: A Najeriya da alama gishiri ya kama kan kaza a yakin neman zaben shugaban kasa da nasoran zabuka. Sai dai kuma jigajigan jam'in siyasar da ake jiran ganin sun fito a dandalin kamfe din a yanzu haka sun yi ragas ba a jin dure su. Shin me ke faruwa? Sabon salo ko matsala? Shin ya ake shirin tunkara wannan zabe da ke tafe da sabbin sauye-sauye a tarihin Najeriya? Sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirin mu na ra'ayin malamai.
1: To idan muka nufi Jamhuriyar Nijar kuwa a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kungiyar Alternative Espace Twayen ta bude taronta na shekara-shekara da ya hada wakilan al'ummomin karkara daga sassan kasar. Taron dai na tattara bukatu da shawarwarin al'umma domin mika su ga gwamnati. Sai dai a bana matsalar tsaro ta mamaye tattaunawar sakamakon yadda take kawo cikas ga ayyukan raya karkara. Wakilin mu Salisu Bukari na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aika mana.
13: Shi dai burin wannan zama da kungiyar Alternative Espace Twayen ta daukar makanta yau shekaru kusan 20 tana gudanarwa. Shine na yadda mazauna karkara ta hanyar kungiyoyinsu za su rinka bibiyar ayyuka da gwamnati ke gudanarwa a yankunansu a karkashin wannan tsari na kasafin kuɗi wanda ke ware kuɗaɗe a fannoni da dama don kyautata rayuwar al'umma. Sai dai daga cikin waɗannan shekaru an dai shafe kusan shekaru 10 ana fama da matsaloli na tsaro wanda suke zama cikas ga ayyukan raya karkara. Abba Hassan Bukar babban jami'i ne a kungiyar Alternative Espace Twayen.
14: Wanda ƙasa ya tsinci kanshi cikin irin wannan matsayin sai ka ga duk kuɗaɗen da ake tara ƙarshenta sai a sa shi saboda a yaƙi wannan 'yan ta'ada wanda suka hana mutane kwana. To cikin wannan yaƙin muna so kal amince fannoni waɗanda su ma suna da muhimmanci a garinmu kamar lahiyar al'umma ko fannin makaranta ko abin da ya shafi samuwa al'umma ruwan sha. Kenan shi yasa mun yi wannan taron ne akan muna shakku muna fargaba bisa abubuwan da ke iya samu fannoni daban-daban game da yaƙin nan wanda a yau gaskiya wasu wurare an kai shekaru 10 ana yaƙin nan ana kashe kuɗi kuma da halamu har yanzu kuma abin bai ƙare ba.
13: Kamar dai yadda aka saba shi ma wannan zaman taro da ya samu halartar jihohi 8 na ƙasar ta Nijar inda daga ko'ina wakilan ƙungiyoyin fararen hula da sauran ƙungiyoyin mazauna karkara ke haɗuwa domin duba matsaloli da sauran buƙatu da suke da su a yankunansu. Lawal Habu Musa ɗan ƙungiyar farar hula ne da ya fito daga jihar Maraɗi ya ce kafin ma su iso sai sun tattauna da sauran ƙungiyoyi na karkara a yankunansu. Sun kuma tattaro bayanai da sauran koke-koke.
15: Tunda yanzu kuka ɗauka lokaci ne na damuna, kowa ya ga damuna yadda take jihar Maraɗi, akwai irin buƙatu na ɓangaren noma, kuma yanzu lokuta ne na kama barazana ga kayan noma, lokuta ne na ambaliya. To da irin wannan buƙatu ne muke ba da shawara gare su. Wasu abin kahin ma suke zawa, deja akwai shawarwari da tanadin da ya kamata a yi don a ɗauke nauyin su in Allah ya kawo su.
13: Daga ɓangaren jihar Difama dai da ke gabashin ƙasar ta Nijar a nisan kilomita 260,000 an samu tawagar wakilan al'umma a fannonin ƙungiyoyin fararen hula da su ma dai suka zo domin halartar wannan zama. Da take magana Fanna Mamamadu ta ƙungiyar farar hula daga jihar Difa ta ce lallai za a iya cewa matsalar tsaro dai da ta dame su a yanzu akwai sauƙinta, amma kuma ƙalubalen da matsalar tsaron ta haifar su ne ya kamata a dube su domin magance su.
16: In ka ɗauka yau yaran murshin tsaro ya sa suna ɗaukan makami koko jima juna ciwo da wuƙa, tattalin arzikin ƙasa ya ja baya sosai. Biyan ke yanzu wannan gwamnatin namu da ya zo ya kawo muna cigaba na noman gandari kuma da noman rani. To wannan muna iya cewa cigaba ne, amma karo na biyu in ka diba gaskiya ƙalubalen suna da yawa hal yanzu.
13: Taron da wanda zai ɗauki tsawon kwanaki 3 za a tattauna batutuwa da suka shafi kasafin kuɗi, ƙalubalen tattara haraji a cikin karkara da ƙalubalen kotun da ke sa ido kan yadda ake kashe kuɗaɗen ƙasa, da batun halin da ake ciki na ɗaukar malaman makaranta 'yan kwantiragi zuwa ga aiki na dindindin, sai batun 'yancin kula da lafiyar al'umma da kuma 'yancin samar da isasshen abinci. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
1: Ga Musa Tijjani Ahmad da takaitattun labaran wasanni.
17: Zamu yayi labulan shirin daga Jamhuriyar Niger inda ake ci gaba da muhawara kan wanda hukumomin kasar za su nada a matsayin sabon mai horar da tawagar kwallon kafa ta Mina. Bukatar nada sabon kocin ta biyo bayan kawo karshen kwantaragen Abdu Zaki na kasar Morocco. Kazalika karshen wannan mako ne ake kawo karshen gasar wasannin yan makaranta wanda ake gudanarwa a lokacin hutun makarantu. A gasar ne ake zakulo matasan yan wasan kwallon kafa da za su samu damar takale da a manyan kungiyoyi da matsakaita a Jamhuriyar Niger. A ci gaba da gasar Bundesliga ta Jamus nan gaba kadan ne za a buga wasa tsakanin Union Berlin da FC Schalke a daren yau. A gobe Asabar kuma Borussia Dortmund za ta kara da Paderborn yayin da Hoffenheim za ta fafata da Stuttgart. Haka kuma Freiburg za ta kara da Borussia Mönchengladbach sai kuma karawar da za ta hada FC Cologne da Werder Bremen. A gobe Asabar Muhammad da Awal Balarabe da Muhammad Tijjani Hassan za su kawo muku shirin Bundesliga kai tsaye inda za a ji yadda Augsburg za ta karbi bakuncin Bayer Leverkusen. Dan wasan tsakiya na Bayer Munich Yamal Musiala ya nuna farin cikinsa bayan ya koma cikin tawagar ƴan wasan bayan dogon lokaci yana fama da matsalolin rauni da rashin cikakken kuzari. Saboda matsalolin lafiyarsa Musiala ya rasa wasu daga cikin wasannin farko a wannan kakar. A gasar zakarin Turai da aka fafata a jiya Alhamis, Bayern Munich ta lallasa Bado Glimt da ci 5 da nema, yayin da Como ta doki RB Leipzig da ci 4 da 1. A ranar Talata 13 ga watan Oktoba a ci gaba da gasar ta zakarin Turai, Arsenal za ta kara da Lille, yayin da Atletico Madrid za ta fafata da Manchester United. Haka kuma Galatasaray za ta kara da Barcelona. A gasar Premier Ingila a gobe Asabar, Aston Villa za ta kara da Nottingham Forest, Bournemouth za ta fafata da Brentford yayin da Liverpool za ta karbi bakuncin Fulham. Haka kuma Sunderland za ta kara da Arsenal. A gasar cin kofin kwallon kwando ta duniya ta mata da ake gudanarwa a birnin Berlin na Jamus, a gobe Asabar Faransa za ta kara da Jamus. A ɗaya bangaren kuma tawagar mata ta Spain za ta fafata da Amurka domin neman gurbin zuwa zagayen ƙarshe na gasar da za a buga a ranar Lahadi mai zuwa. Tuna dai Jamus ta doke matan Mali da maki 83-58. Matan Najeriya kuwa sun sha kashi a ranar Laraba bayan da matan Faransa suka lallasa su da maki 111-56. A gasar tseren motoci ta Formula 1, dan wasan Mercedes George Russell ya ce zai iya kokarinsa wajen kariya hasashen masana tare da doki abokin hamayyarsa Kimi Antonelli wajen lashe kambin gasar tseren motocin. Antonelli ne ke kan gaba a gasar inda yake samun kyakkyawan sakamako a wannan kakar. Duk da haka Russell ya bayyana cewa har yanzu bai yanke kauna ba, kuma yana da burin ci gaba da fafatakar lashe kambin gasar ta Formula 1.
1: Musa Tijjani Ahmed kenan da labarin wasanni. Yanzu kuma za mu je fagen shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin darasin rayuwa. Ai saurare lafiya.
18: DW darasin rayuwa. Kama daga naira 120 zuwa 150 ne kacal wasu yaran mata ke karba domin sayar da ƙwayayen haihuwarsu. A jihar Plateau da ke Najeriya an bankado wata kasuwar bayan fage da ƴan mata suke sayar da ƙwayayen haihuwarsu da haɗin kan wasu ɓatagarin likitoci a ƙananan asibitocin jihar. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shiri na darasin rayuwa. Sunana Binta Ali Zurmi. To madalla, wannan al'amari na cire ƙwayayen haihuwa na ƴan mata da yanzu haka ke neman zama wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga, musamman ma a tsakanin ɗalibai da ke makarantun gaba da sakandire, na ci gaba da kasancewa babban batu a arewacin Najeriya. Wasu na ɗora alhakin wannan ɗabi'ar ga tsananin talauci da ya addabi al'umma, yayin da wasu kuma ke cewar ba komai bane illa san abin duniya. Shin mai hukumomi a jihar ta Plateau ke yi na ganin an daƙile wannan matsalar? To kai tsaye ina tare da Madam Nena Dung, babbar daraktan yada labarai da bincike a hukumar daidaiton jinsi da samar da damammaki ta jihar Plateau. Madam Nena Dung, wani mataki na zahiri kuka dauka ya zuwa yanzu tun bayan da aka bankado da wannan matsala ta sayar da kwayayen haihuwa da yaran mata ke yi a jihar ku ta Plateau?
19: To yanzu dai matakan da muka dauka mun gane cewa idan mu yi ma guda ɗaya magana ba za mu yi mu sami sauransu ba, kuma mun gane cewa yawanci 'yan mata da suke wannan abun duk suna makarantu na jami'a ne, kuma yawancinsu suna ko ta makarantar polytechnic ko kuwa colleges of education. Haka ne muka dauka mataki muka ce to gara mu je mu wise da kai na 'yan makarantar nan mu gaya musu illan abin da suke yi.
18: Likitoci na da alhaki babba, ko akwai wani hukunci da aka tanada ga waɗanda aka samu da laifi?
19: Gaskiya ne likitoci suna da haƙi dumu-dumu, kuma waɗansunsu suna da hannu a cikin wannan abin. A lokacin da muka fara gano wannan abin fa mun kira su domin mu zo mu zanna mu tattauna da su mu tambaye su menene yasa suke wannan abin domin ba doka. Amma a yanzu haka kungiyarmu, wato kungiyar daidaito jinsi, na kan tattaunawa da shugaban hukumar lafiya, wato Ministry of Health, Commissioner of Health kenan, muna kan tattaunawa da shi kuma a hukunta duk likita wanda ya sa hannu a cikin wannan abin.
18: Madam Nene, akwai masu cewar waɗannan yaran da damansu ba su san illar abin da suke yi ba. Shin ta ɓangaren ku wani ƙoƙari kuke yi na ganin kun wayar musu da kai?
19: Wato aikin mu wayar da kai aikin kenan. Muna kan wayar da kan al'umma, muna kan wayar da ƴan mata, muna kan wayar da kan iyaye. Wato abinda muke yi a kungiyarmu nan, muna shiga local government by local government, muna kan wayar da kai, muna shigan gidajen jaridu, muna kan gidajen radio, muna kan wayar da kai, muna kan gayawa jama'a cewa fa wannan abun bayi da kyau, akwai illa. Yawanci kuma ƴan mata suna shigan wannan abun ba komai bane. Yarinya tana neman ta tarike iPhone, baki kai shekaru ko ta ina ba, baki ma gama lura da kanki ba, kina neman iPhone dinan, iyayenki ba su da kuɗin da su sami ki iPhone. Yanzu ba inda kika gan zaki je ki samu iPhone sai da don ɗan kin gan ɗan kawayenki su ma sun je sun wannan abun sun da sun gaya miki sun ce miki ai ha baki je ki wannan abun ai za a baki ko 200,000 ko 300,000 ko wani abu hakan nan sai ki kama hanya sai ki je ki. In kin siya iPhone ne a ƙarshen kina neman yaro, ai iPhone dinan ba zai rikida ya zama yaro ba. Shi yasa muna kan wayar da kai mata, muna kan gaya musu cewa ya kamata su yi la'akari, su yi hankali da rayuwansu, kada su bi ƙaryar mutane.
18: To madalla, yanzu bari mu saurari rahoton da wakilinmu da ke jihar Plateau Abdullahi Maidowa Kurgui ya aiko mana.
20: To bayan amin din na zo na tsinci kaina a cikin wasu irin larurori hakan nan, musamman na damuwan ciwon mara. Ana cikin hakan aka ce min an samu labarin wata an zo an cire mata ta faɗi ta mutu.
21: To wannan wata ce ke bayani kan hali da ta shiga bayan ta sayarwa likitoci kwayayen haihuwarta don samun 'yan kuɗaɗe da za ta biya bukatu. Yarinyar mai shekaru tsakanin 25 zuwa 26 da haihuwa, wadda ta nemi in saka yi sunanta, ta shaida min cewar watanni kalilan bayan aurenta ta tsinci kanta a hali na rashin kuɗi, inda wata ƙawarta ta janyo ta cikin wannan harka na sayar da kwayayen haihuwa ba tare da sanin illoli da ke akwai ga yin haka ba. To amma a cewarta yanzu ta koyi darasi.
20: Ban daɗe da yin aure ba, so ana dai zama rufin asiri ne, wani abun ma ni zan makaina, kuma musamman ka saba da kwalliya gayi, wani abun mijin baya iya mu. Sai ƙawata ta zo, sai na ga ita tana shiny har ga babbar waya a hannunta, shi ne su take ce min ai ban da labarin yanzu ana zuwa a cire kwayoyin aihuwa a baka kuɗi.
21: Yanzu wani darasi kika ɗauka daga wannan al'amari?
20: To gaskiya na ɗauki darasi sosai. Saboda wannan rashin lafiyan da nake da naje ganin likita yake ce min zan iya kasancewa ba zan iya aihuwa ba kuma.
21: Wasu daga cikin mata da wannan lamari ya kasance da su sun shaida min cewar sukan sami kuɗi ne daga naira 100,000 har zuwa 150,000, ya danganta ga yadda ciniki ya kaya tsakanin mace da likita da ke son cire kwayayen haihuwarta. To ko shin ina illar cirewa mata kwayayen haihuwa, musamman ma ga mata masu ƙarancin shekaru? Dr. Naka Joseph na Baba, ƙwararren likita ne asibitin koyarwar Jami'ar Jos.
2: kuma tsololin da ake samuwa musamman wajen da za a samu a ɗiba kwai din in ba an samu wanda ya kwarance a wannan harkan ba tun da dai daman za a sa shi na'urin har ya wuce mahaifinta zuwa wurin daukan kwai din nan to bawa ya sai kaga an samu cututtuka kamar infection haka ya taba gabobi kamar su hanta hakan nan da kuma saifa
21: akwai adadin kwai da ya kamata a ce mace na da shi a jikinta
2: kowane wata ne shine jakan kwai din da ake kira ovary sai kaga ya yayi kwai din to mata suka iya samu har kusan 400
21: Wannan lamari na cirewa mata kwayayen haihuwa dai ya zamanto babbar sana'a ga wasu 'yan mata a nan jihar Plateau, musamman ma mata da ke karatun sakandare da wasu matan da ke karatu a jami'a. Don haka ne ma malama Hannatu Isa wata uwar yaya ke cewa.
4: Likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Idan likita ya daina yi, haka kwaya su bara su zuwa musu ba tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan kwayayen haihuwa. Zai ga mace mata je an ce mata wai tana da kwayayen haihuwa. Ya fi 1000 to sai ta yadda likita ya mata aiki ya cire kwayayen haihuwan nan ma amfanin shi kuma amfanin wasu da suka sa shi
21: to ko me hukumomi a jihar Plateau ke yi a dangane da wannan lamari Olivia Dazem ita ce shugabar hukumar nan da ke kula da daidaiton jinsi na jihar Plateau
22: akwai member na House of Assembly namu na Plateau State wanda ya fi kekerkero shirin da za a fitar da doka daga House of Assembly domin a kawo ma gwamna domin a sa hannu bai riga yayi nisa wanda har ya kai da gwamna zai sa hannu ba tukuna mun kai wani zamani da ƴaƴa ba su da godiya a yanayin yanda suke sai kaga yara kankana na sai kaga su da manyan phones kaga yara suna so su ji dadi tun ba su riga sun gama makarantan ba
21: wasu daga ƴan mata da lamarin ya shafa yanzu haka dai sun so mana damar shiga wannan harka biyo bayan mummunan sakamako da ke bayyana bayan cire kwayayen haihuwarsu Abdullahi Meda Kurgwi DW Hausa daga Jos Nigeria
18: to idan na saki dawowa gare ki shin wani kira kike da shi ga iyayen yaran nan
19: ya kamata iyaye mu bude idanun mu bude kunuwan mu mu tambaya ina ƴaƴan mu suke wanda ƴaƴan ba sa gida mu tambaya suna ina sun je ina idan wanda sun ce sun samu aiki a wani gari mu tambaya wani gari wani irin aiki ne suke yi wani lokaci mu iyaye muna da kyaliya yarinya sai ta ce mama ta ce wa ai ta sami aiki a Lagos alhali tana nan kusa-kusa a nan komen talauci a zanna inda ruwan zafi ne za a duma ruwan zafi a sha da yaran haka yafi yaran ku suna gaban ku yafi irin wannan abu da aje a dauko yarinya ko ko yarinya ta shiga wani hali wanda bai da kyau gobe a zo ana kuka
18: to madalla muna godiya mutuka madam Nene yanzu kuma bari mu je ga filin labari na domin jin tabakin wadanda wannan al'amarin ya shafa kai tsaye
23: labari na sunana Fadima Abdullahi labari na aiko ni na ga darasi da na bayar yanzu ne nake nema na rasa kuma wacce na bawa ta juya mun baya ba dan komai ba saboda wannan ni inda na fahimta ma wani malami ya mun wa'azi wannan bai halatta ba kwata kwata addinin mu bai yadda mu yi wannan ba kuma mun wa ubangiji shishigi aji yadda yayi mana a cikin jikin mu muka je har muka taba masa to wannan ba karamin darasi na gani ba yanzu ina tausayin kaina saboda ko da idan karfi na ya kare da ba lalle bane dan dan uwa ya tsaya ya taimake ka
18: to masu raro ga baki daya iyakacin abin da ya sawwaga kenan tare da fatan wannan shiri ya ilmantar da ku a madadin sauran yan uwa abokan aiki musamman ma wakilin mu dake jihar Plateau Abdullahi Maido Kurgwi ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan bon bisalam
1: To madalla yanzu kuma sai shirin lafiya jari da fatan shi ma zai ilmantar da ku.
0: DW Lafiya jari.
24: Ciwon ido na Apollo ciwo ne mai tsanani da ke samuwa da kwayoyin cuta. Kana ciwon yana saurin yaduwa da gaggawa. Ido yakan yin ja sannan ya cika da ruwa ga kuma kumtsa. Sannan za ka rika jin kamar akwai yashi a cikin idon ka kuma tsakuwa. Hakan yakan sa ido ya rika damun wanda ke fama da wannan ciwo na Apollo kai akai sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar

0: su masu sauraro da aka maka karshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, musamman wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
1: Madalla yanzu kuma lokacin ne da zamu karbi ra'ayoyinku kan batutuwan da muka gabatar muku. Kuma ina tare da Sa'ad Said Abubakar da zai karanto mana. Malam Sa'ad, barka da shigowa.
2: Barkanki dai Malama Rajana.
1: Masha Allah, mai ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwan mu na yau.
2: To shikenan, bari mu fara ga gaskiya hoton yadda rassan kungiyar Al-Qaida ke kara karfi a yankunan Afrika da Asiya. Abubakar Kawu Girgir yace ba komai yasa kungiyar Al-Qaida ta kara karfi a yankunan Afrika da Asiya ba, face daukar zafafan matakan kariya da Amurka ta yi a yankunan ta. Wannan yasa ita Al-Qaida ta yi amfani da damar wajen dannowa yankin Afrika da Asiya.
1: To fashi kuma na shi ra'ayin kenan.
2: Idan shi ra'ayin kenan. A gargashin rahoton jihar Adamawa, wani cacar baki da barke tsakanin yan takarar kujerar gwamna Mansur Babawuro na faɗa, ya ce ba sabon abu bane yin sa'in sa da 'yan siyasa.

0: zaɓe ga hukumar zaɓe ba wai wani amfani da fasahar AI ɗin ba.
1: To ina gama za mu bar shi a nan saboda lokaci za mu koma ga wato Muhammad Tijjani Hassan domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ƙasarsa ba za ta taɓa mantawa ba da harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban 2001 ba. Yana mai cewa Amurka na ci gaba da yaƙi domin ɗaukar fansar mutane 2,977 da lamarin ya yi sanadin mutuwarsu. A cikin wani jawabi da yi a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a Juma'ar nan albarkacin cika shekaru 25 da afkuwar harin, Trump ya sake jaddada alkawarin da Amurka ta ɗauka a washegarin harin na cewa babu wani zaɓi face yaƙi har sai an samu nasara kan ta'addanci. Mayakan Houthi sun karɓi iko a Juma'ar nan da wato gabar da ke sada tekun Yemen da Bahar Maliya, tare da kokarin kwantar da hankalin kasashen duniya kan cewa zirga-zirgar jiragen ruwa za ta kasance cikin tsaro da aminci a mashikin Bab el-Mandab wanda ke sada Asiya da nahiyar Turai. Sai dai 'yan tawayen na Houthi masu samun goyon bayan Iran sun ce jiragen ruwan Saudiya ba za su samu damar ratsa mashigin ba saboda Saudiyar na daga cikin manyan abokan gabarsu. Iran ta sanar da cewa za ta gudanar da tattaunawa da kasashen yankin Gulf a Oman a ranar Litinin mai zuwa kan takaddamar mashigin Hormuz da ta toshe a matsayin martani kan yakin da take gwabzawa da Amurka. A cikin wata sanarwa da ta fidda ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce taron zai taimaka ainan wajen ƙara fahimtar juna a tsakanin Tehran da kasashen yankin da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta sanar a Juma'ar nan da ɗaukar matakin wato dakatar da duk wata hulɗa a tsakaninta da Afirka ta Kudu domin nuna ɓacin rai kan ƙaruwar hare-haren ƙyamar baƙi da ake ci gaba da samu a 'yan kwanakin nan a Afirka ta Kudun. Shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio da Shugaban Majalisar Wakilai Abbas Tajudeen sun umarci sanatoci da 'yan majalisa da su dakatar da dukkan ziyarar aiki zuwa Afirka ta Kudu tare da ƙauracewa tarukan majalisu da ayyukan wato dokoki da Afirka ta Kudu ke karɓar bakunci ko kuma shiryawa har sai an duba matakin. To a nan za mu dakata ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Ana za mu dakata da shirin ma gaba ɗaya na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da wasu sababbin wato sabbin shiri a madadin abokan aiki musamman editan da ya tsara ya kuma shirya kamar yadda kuka ji shi mun taka a hiwa da Muhammad Tijjani Hassan da ya fassara ya karanto labaran duniya, sai kuma Sa'ad Sa'id Abubakar da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ne ce Rajana Munir Yahaya nake muku sallama, ku kasance cikin koshin lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.